0: na ano, almost 3,000 plus yung idinagdag ng ating butihing mayor na makasali sa ating extended benefits.
1: So magkano, ito magkano ang tinatanggap ng ating persons with disabilities kasabay ng ibang sektor sa lungsod ng Lipa, sir?
0: 1,500 ang kanilang natatanggap.
1: Ano ba yung kada buwan, kada quarter?
0: Gada quarter. Kaya napakalaking tulong kung makikita mo, although sa hindi naman siyempre ano ba ang ano natin within the Calabarzon, pioneer ang Lipa. Kung meron man ng iba ay naging pioneer way back 2020 pa tayo nag-start sa programa ng extended benefit allowance na malaking tulong pandagdag sa pangbili ng gamot, sa outing gastusis, sa therapy. Yun. Okay. Ibig sabihin naman yung, ano, yun yung programa na talagang panuluyang pinatutupad ng ating pamunuan.
1: Alright. Ilan, sir, ang listahan nyo ng persons with disabilities sa lungsod ng Lipa ngayon?
0: Nag-start kami ng ano, tayo, magkasama tayo noon na nagbigay ng ID ang Lipa. Kasama naman lahat, 2008, ang running number, ang ano natin ay 17,000.
1: 17,000?
0: Ngayon.
1: 17,000. Masasabi ba natin na sa lungsod ng Lipa, walang fake ID, na walang taong gumagamit ng fake ID na persons with disabilities, sir?
0: Ngayon eh ang naging advantage na ngayon ano kasi hindi naman tayo fully ano ang naging advantage na ngayon ng sa lahat dahil kasi nga yung sa tulong ng gobyerno yung tinatawag nating DOH portal. So meron akong backlog na konti pero at least nasasala ako ngayon yung tema ng renewal na kung titingnan mo ay kung sila talaga ay PWD. So kasi ini-encode na ngayon sa system, hindi katulad ng pagre-renew ngayon. Ngayon, matitrace na ngayon, so hindi na yung iba bumabalik para mag, ano, kasi nga, kahit sila as in renewal, na-anticipate na natin na kung totoo ba yung kanilang disability.
1: Yung 17,000 yun, lahat yun ay buhay.
0: Ah, yun naman. Ako ay nagagawa ngayon ng data master list na nasagap natin at plus dahil sa ating mga masisipag na PWD leader, PWD coordinator na nagpapasaturate na tayo ngayon uli sa kanila kasi meron naman tayong monitoring din bukod sa mga BHW na nagre-report sila na yung sa ating mga patay ng person with disability. Okay. Plus na may monitoring, na mamomonitor naman natin din yung mga, ang iba kasi automatic kasi hihingi ng cancellation sa opisina. Kaya nakukuha natin yung record, yung mga transfer, magta-transfer sa ibang bayan o sa ibang munisipyo. Kaya nabibilang natin sila. Yun. Yung iba naman, kusa silang bumabalik para magpa-cancel kasi hindi sila tatanggapin. Yun ang usapan natin sa ano sa ibang bayan na kung malapit at kaya naman, respeto, pahingi natin ang humingi ng cancellation sa bawat PDAO offices para okay. Naman kahit although malapit kahit pa respeto lang yun para ma-aware lang yung para
1: at saka for proper recording. Okay, Harold, for proper recording para tama yung maging tala natin. Nasa sayo yung pagkakataon, sir, pero bago yun, maikling sagot doon sa tanong na payag ba kayo na ang ID o ang identification ng person with disability ay dapat irehistro every 3 years o dapat for life na ang ID ng persons with disability? Anong pananaw mo bilang isang may kapansanan at bilang isang official ng federation ninyo sa Lipa?
0: Bali dalawa din yung sagot ko dyan kasi ang in general kasi nami-misinterpret kasi ang permanent disability regarding kasi bakit may renewal. Ang sagot natin naman at pananaw ko naman diyan kasi di ba tinatamaan naman tayo na nagpapalit yung nakaupo na signatory ng ating halimbawa
1: nagkaroon na dapat mag-renew.
0: Oo, nagkaroon okay. Na tsaka okay. Nagkaroon ng pag nagkaroon ng ano, nagpalit 'yon kasi magiging iba na yung ID, mami-misinterpret ang establishment. Bakit ito pa ang ID mo? Ay iba na yung 'yun yung isa kong
1: okay.
0: Ano doon.
1: All right. All right. Ngayon, wala na tayong oras, sir. Yun okay. na lang yun na lang. So in other words, sa iyo pwedeng mag-renew, pwedeng lifetime. Pero sabi mo nga, ang isang bentahe ng nagre-renew ng identification card ay kung iba ng mayor, namomonitor, nabibilang at na naipapaalam natin sa politik, hoy, buhay pa kami. Ganyan, kailangan namin ng serbisyo. Anong iyong huling pananalita sa ating kapwa may kapansanan sa Batangas, sa buong Pilipinas na nakikinig sa iyo ngayon? Go ahead, Mr. Harold Lipa, Pangulo ng Persons with Disability Federation of Lipa. Go ahead, sir.
0: Ang laging sinasabi ng ating mga person with disability, kahit saan man marating, laban lang. Laban lang. Ito na yung realidad ng ating buhay. Kung ano mang estado, anong katatayuan. Kung hindi pa yung laban lang tayo. Kasi wag bibitaw. Kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, ay kung saan igagaan din. Katulad na meron, katulad natin, tayo na may nagkaroon ng pagkakataon, kung tayo ay may maitutulong sa kanila sa pamamagitan ng ating posisyon, yung mga ilalapit natin. Ibig sabihin ay wag mahiyang magbaka sakali at makakarating na darating yung pagkakataon na tayo ay makakapagbigay din ng tulong at oportunidad na sila ay mag-iba naman yung cycle ng kanilang buhay. Ibig sabihin ay medyo kung anumang example natin sa isang amputee, pero kung nabigyan naman natin ng artificial leg, libre, ay di yun ay isang indikasyon na hindi pa huli ang lahat. May kakayanan pa kayong sumabay sa agos ng buhay.
1: Alright, thank you very much, Mr. Harold Lipa. Maraming salamat po sa iyong panahon ngayong umaga. Mabuhay ka, sir. Yun po, mga kaibigan, ang mga ka-vibes, si Mr. Harold Lipa, ang Pangulo ng Lipa Federation of Persons with May Disabilities. Comments May comments? Sige, comments, go ahead.
2: Si Vicente Roy Masaet, listening from Barangay 2, Person with Disability Leader, thank you po. And Ma'am Buena Dipasupil, listening from Sabang, Person with Disability Leader din po. Thank you.
1: Wow! Nagtawag ng mga kasama. Very good, ha? At gawin na nating habit itong ating weekend date na back-to-back kontahan. Thank you very much. Alam nyo, parang itong mga persons with disability, senior citizens, itong mga to parang mga langgam. Isang kumpas lang ng mga leaders, aktibo agad, ha? Kaya maraming salamat po sa ating mga persons with disabilities at saka ang ating mga senior citizens ng lalawigan ng Batangas, ng Region 4A at ng buong Pilipinas. Oras na natin, Miss Jessa?
2: 8:13 ng umaga.
1: So tuloy-tuloy po tayo. At of course, thank you very much muna bago tayo magtuloy sa ating mga balita. Thank you very much kay Mr. Nelson Adante. Siya ho ang coordinator at dating Pangulo ng Batangas Federation na parang i-designate ni Mama Flor Remate na mag-coordinate at siguruhin na may panauhin tayo tuwing Sabado dito sa bahagi ng Ako Ay Ikaw Rin dito po sa GV 99.9 Your Good Vibes. Okay, tuloy tayo sa iba pa nating mga balita. Miss Jessa, ano ang iyong susunod na news item for us?
2: Ayun nga po, yung 2,000 buwan ng allowance para sa mga kwalipikadong person with disabilities isinusulong ni Senator Bam Aquino. Ayun po, sa ilalim ng kanyang proposed National Disability Support Act, magkakaroon ng National Disability Support Allowance Program para makatulong sa dagdag na gastos ng mga person with disability tulad ng transportation, healthcare, assistive device at iba pang personal needs. Pero importanteng linawin, hindi pa ito automatic na para lahat sa person with disability dahil proposal pa lamang po ito at may qualification process na nakapaloob sa panukala. So sa first 3 years, priority ang children with disabilities at adults na may significant disabilities. So ano nga ba yung ibig sabihin ng significant disability? So mas unahin po nila yung mas nangangailangan, yung mas malaki yung epekto sa kakayahan ng isang tao na makapagtrabaho, yung alagaan yung sarili, o mamuhay ng mag-isa. So sa ngayon, wala pang specific list na nagsabing halimbawa like autism lang, blindness lang, or paralysis lang qualified. Ang proposed system ay gagamit ng Disability and Needs Assessment System kung saan titignan ng personal functions, functional limitations, support needs, and barriers to participation. So, para naman sa children with disability, sila mismo ay kasama sa priority group ng first phase. Pero ang exact requirements kung sino ang qualified ay kailangan pang ma-establish sa implementing rules at assessment system kapag naisa batas ng proposal. Then sa next 3 years naman daw po is doon yung plano namang palawakin pa ang coverage ng person with disabilities with moderate disabilities.

0: nilang career. So shifting 'yon para masigurado na hindi mapapabayaan ang mga personal needs at saka yung mga motor needs ng ating mga persons with quadriplegia. Yun talaga mahihirapan. Ganun din yung ating mga person with autism, person with Down syndrome na masyadong kailangan ng mataas na atensyon, yun ang uunahin. At ako naniniwala na dapat ito gawin ng local government, hindi na ito para sa national, no? Para siguro sa national ang gawin dapat sa halip na magbigay ng ayudang ganito ay palawakin ang serbisyo ng PhilHealth. Dagdagan pa yung package ng PhilHealth. Tulad ng ginawa ni Presidente Marcos, yung dating therapy na 90 sessions eh ginawa niyang 150 sessions. Yung po, napakalaking bagay po nun, no? Kung yung po ay matitriplicate ng ating sistema, ay palagay ko yung mga ayudang 2,000, 1,000, yan po ay kaya na ng local government sa dami ho ng pera ngayon ng LGU, no? Siguro ho ay dapat tingnan ng nasyonal yung pagsasagawa ng tamang inclusive learning schools para sa learners with disabilities. Ayusin ang accessibility ng transportation. Oh, kasi ang dami pa rin po mga may kapansanan na nahihirapang gumamit ng transportasyon sa Pilipinas, lalo na po sa mga probinsya kasi hindi po sila accessible yung transport po. Mahihirap sumakay yung mga, sabi nga ni Harold kanina, ay kailangan pa niyang ipakita na siya ay may kapansanan. Kumbaga, ay dapat po nasa consciousness na natin na ang mga may kapansanan po at senior citizen ay dapat bigyang priority sa unahan, sa unahang upuan ng mga sasakyan. At sa ito po ay dapat ay nasa kaisipan na natin po yon. Mulat na tayo sa ganong realidad, ano? So, kaya itong ganitong batas na inuugit ngayon sa mababang kapulungan doon sa Committee on Persons with Disabilities at ngayon kinuha ng Senado kay Senator Bam Aquino ay malaking tulong po. At dito binabati natin yung Life Haven Center for Independent Living sapagkat sila yung nangunguna dito na nagtataguyod, no? Sila yung nangungunang maghumanap ng funder, yung CBM International, no? Sila yung nagpupondo ng gastusin para maituloy-tuloy po ng may kapansanan yung paglalabi sa ating legislasyon, no? Kuminsan kasi kailangan nating talagang dire-diretsyong maglabi sa ating mga senador, sa ating mga congressman para marinig nila yung sentimiento ng ating sektor. So, pagsamasamahin po natin yung mga efforts na yan, pasasaambat, ibibigay sa atin ni Lord yung tamang formula, yung tamang alokasyon ng resources na meron tayo kahit gaano man kakaunti ang resources na yan. Ito po si DJ Ronnie kasama si Miss.
1: Yes, sir.
0: Kayo po ay nasa GB 99.9, your good vibes.

0: bola, karambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 30
2: anos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Rico
5: Marako. Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anos.
2: GV99.9.
6: This is GV99.9.
4: GV99.9. Trentahin na!
7: In need of quality healthcare close to home? LipaMedics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, LipaMedics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. LipaMedics Medical Center.
8: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
9: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
8: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
10: Oo, ayaw ko na.
1: Hala, joke pala yun.
8: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
9: Ha? Bakit?
8: Bakit? Dahil may magbabalik na at he's here to stay for good. As in, good vibes.
9: Ay siya, sino gayan?
8: Si DJ Ronnie.
11: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
9: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
8: Ay siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo. Tuwing Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back-to-back Huntahan with DJ Ronnie. Dito lang. Sa GV99.9, your good vibes!
12: Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating pagtatiyan. Huling bahagi po ng ating Huntahan Saturday. Ayan. So, tuloy-tuloy po tayo sa ating taga, sa ating ano, sa ating kwentuhan ngayong umaga. At tuloy-tuloy ang ano, ang panga dito. Ang pananagumpay ni Alex Iyala. Ha? Ngayon nasa ano naman siya na magtatapos sa Canada, bumalik sa Amerika. Masarap din ano, masarap din yung buhay pero mahirap din yung puro biyahe, Miss Jessa. Kalaya mo yun. Gusto mo ba yung biyahe ka ng biyahe?
13: Ay, hindi. May tatlong araw ng biyahe. Kaya ay baksak.
12: Tatlong araw ng biyahe bagsak. Bakit naman babagsak?
13: Ay, sakit sa likod.
12: Masakit sa likod? Saka ano pa? Masakit sa wallet? Ha? Bakit saan ka tatlong araw? Saan ka na naman naggalabit?
13: Hindi mo yun. Like, so, ano, sa SPES. Tapos nagpunta po tayo sa Manila noon. Tapos kinabukasan dito ulit.
12: Na nagpunta tayo sa ano, sa...
13: Nasaktuhan pang walang aircon.
12: Oo nga, no? Social. Kaya nga sinawa ka namin eh. kaya nga sinawa ka namin walang aircon. Sama na ugali.
13: Ha? Mainit na po that time.
12: Mainit na that time. Pero umula naman, naawa naman sa atin. Umula naman, di ba?
13: Traffic nga lang sa EDSA.
12: Oo, traffic sa EDSA. Grabe, no? Yeah. Dito sa Lipa, matraffic din. Oo. Ibang klase ang traffic dito sa atin sa diyan sa atin sa lungsod ng Lipa. So medyo talagang kinakailangan ng mag in fairness, hindi naman natigil sila Mayor Eric Africa ng paghahanap ng solusyon sa traffic na araw-araw binabaka ng ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Lipa at yung mga dumadaan sa lungsod ng Lipa, di ba? Ilang beses nang nadyaryo ang mahirap yung may kasabay magsalita eh, di ba? Nakikipagpalakasan pa ng boses. Ano ba yung buhay natin? So, sinasabi ko nga po, ginagawa po ng lahat ng paraan ng ating administrasyon. O pag may nagsasalita, huwag kayo sasabay. Ano ba yan? Buhay natin. So, ang atin hong nakakasira kayo ng flow. Alam nyo yun? Ha? Ay, nako. So, sa pagkabato, oras na natin, Miss Jessa?
13: 8:32 ng umaga.
12: 8:32, 28 minutes po bago mag-alas 9 dito po sa ating back-to-back kontahan. Ang ating text line number?
13: Ay, 0926-079-8708. Once again, 0926-079-8708. While ang FB Live po natin is GV 99.9 FM.
12: Yun. Okay. So halos ang buong college papasok sa ano, 'di ba? Papasok na sa Monday. Monday na 'yon, 'di ba?
13: Yan nga po eh.
12: Anong pinakamagandang nangyari sa bakasyon mo ngayon? Ngayong summer vacation.
13: Kumbaga po kahit bakasyon na sahod. May work, may binigay na work.
12: Sana
13: for
12: all, 'di ba?
13: Yan po, yung SPES.
12: Oo, oh, oh. Ano yung SPES?
13: Yung Special Program for Employment of Student. Yan.
12: Special?
13: Pwede. Special Program Employment, something for student.
12: Bira ka matapos ka makasweldo, di ba ano yung sabihin?
13: Wala po kasing ID, yung ID na binigay, hindi namin nagamit kasi late na, ano. You know.
12: Huy! Late yung ID? Huwag mo ilalakas, baka marinig. Baka marinig na late yung ID.
13: Yung sa iba naman po, ins natanggap.
12: Oo. Oh, hmm. Pero at least may ID ka, souvenir yan, huwag mo itatapon, di ba?
13: Siyempre po.
12: Ako nga, yung ID ko ng Adelaide University, saka yung Overbrook sa Philadelphia, hindi ko tinatapon. Di ba? That's once in a lifetime privilege, di ba? Baka hindi na maulit, o hindi na nga siguro maulit. Dahil hindi na maulit. Ganun talaga yon. Kung minsan may mga opportunities na dumadating ng maraming beses. Kung minsan may mga pagkakataon dumadating isang beses lang.
13: May aralin pa po ba kayo? Eh, doctorate naman eh.
12: Ang sinasabi ko, may mga pagkakataon sa buhay ng tao, kayo, mga bata pa kayo, na hindi lahat ng araw Lunes. Diba? Kung minsan ay may mga opportunities na pinapalagpas mula lang, parang hindi natin siniseryoso. Hindi natin binibigyan ng tamang pagtingin, kumbaga, yung mga oportunidad na dumadating, di ba? So, ang lesson ng buhay ay pag may mga kumakatok at pinapasok mo, aba ay lulubos-lubusin na, kumbaga. Hindi yung half-baked. Hindi yung hilaw ang pagtanggap sa mga oportunidad na dumadating. Tulad nung ating huling ikikwento sa kanila, yung siguro nabasa nyo na rin to, pero pinili naming magandang pagtatapos sa ating kuntahan ngayong araw na to, ngayong Sabado. Uy, wala nga alis sa GV99.9 ha? Kasi marami po tayong mga magagandang awitin na inihahanda ng ating mga DJs, ating mga technicians, yan. Tsaka talagang gusto namin na pag weekend, relax ang inyong mood at maganda po ang inyong aura. Ha? Para nang sa ganon ay ma-enjoy ninyo ng buong buo ang bakasyon, ang break. Ha? Aba, alam nyo guys, sa hirap ng buhay po ngayon, napaka, to have a break is a luxury. Isang matatawag na pribilehiyo at biyaya, lalo na sa ating mga mahihirap, ang makapag-break, makapagkaroon ng time to breathe. Kung minsan, ganun eh. Dapat sa dami ng stress sa trabaho, sa bahay, kinakailangan may pagkakataon tayong huminga. Hinga muna, hinga. Ayan, di ba? Hindi yung dire-diretso na sige, hariya, hanggat kahit hindi na kaya, kahit wala nang pumapasok sa utak, sige pa rin. Kaya pag may tumawag sa iyo, pag may nang iamot ng kaunti, kinukulit ka lang, galit ka kagad, yung mga ganon, di ba? Kasi nga, baka sobra na yung daming tinatanggap nating load, tinatanggap nating responsibilidad. Eh madalas pa naman kahit sa privado at saka sa public sector, overwork, underpaid, di ba? pagawa ng trabaho, kulang naman ang sweldo. Oo, medyo yun ang realidad ng daigdig na baka rito sa Pilipinas hindi ayaw pakinggan ng mga mayayamang negosyante, 'di ba? Oo, ang gusto lang nila kumabig pero pahirapan ang kanilang ang mga nagtatrabaho sa kanila, ganun, no. Dito sa Pilipinas ganun. Pero sa ibang bansa po, sa Thailand, sa Vietnam, hindi na po ganun eh. Natututunan na po ng mga tao doon, ng mga negosyante doon, ng gobyerno doon, ang pagpapahalaga sa well-being. Dito naman sa atin, meron na din, di ba? Meron na rin tayong tinatawag na mental health break. Ang mga kami sa gobyerno, meron na kaming mental health break. O, di ba? Yung gang 5 araw, isang taon, bibigyan ka ng pagkakataong magbakasyon pagka medyo makapal na yung utak mo, medyo sasabog na yung galit mo dahil sa walang pakundang mga boss. Marami pa namang boss ngayon, lalo yung mga dala ng, di ba, katatapos lang ng eleksyon, may mga dala yung mga politikong bagong dating, ay sila pa yung mga hari eh. Di ba dapat kung sino yung dumating, siya yung mag-humble, di ba, humble. Kita mo si Boyet Asilo, napaka-humble na tao niya, kaya walang masyadong, walang galit na tao dyan sa Kapitolyo. Oh, mabait si Boyet Asilo. Eh merong iba diyan na namimili ng sasagutin sa text. Pag hindi niya ka-vibes, wala siyang pakialam. Kahit na nasa office of the mayor siya, nasa office of the congressman, office of the governor, hindi kita type, kaya hindi kita sasagutin ng text. Wala akong pakialam sa iyo, ang pangit mo. Ayun, 'di ba? Yun po yung mga tinatawag na hangal. Ayun ay malaki pa, yun po yung langaw na malaki pa sa kalabaw. At yung po mga ganun tao, maniwala kayo, hindi ho nagtatagal yun. Yun ho ay malulusaw na, na mabilis pa sa ice cream ang pagkakalusaw nila. Diba? Anyway, balik tayo doon sa oportunidad na dapat hindi pinapalagpas. At itong si Gokun Wei ay isang inchik nung araw kasi nung mga panahon ni Papa P, ang inchik po yung ating tinatawanan kasi nagbebenta ng bote, niloloko-loko. Oy, chekwa nung araw, di ba? Yung hindi pa ganun kasikat ang mga inchik. Sila yung tampulan ng biruan ng mga Pilipino nung araw, no? Pero ngayon po, wag ka. Basta Chinese, marami na pong Chinese ngayon na mas malaki pa ang iniangat sa mga Pilipino, di ba? Dahil sa nagsikap sila, sila ay nag hard work. Kaya ngayon ang mga sikat ngayon dito yung mga Chinoy. 'Di ba? Kaya nung minsan tinawag nila na unggoy ang mga Pilipino ng Chinese government, 'di ba? Asar eh, no, grabe. O asar, pero dito kayo nagpapayaman sa Pilipinas sa mga unggoy. Kaya tingnan natin si John Gokun Wei, Miss Jessa.
13: Ayun nga po. So, ipinagdiriwang ng Robinson Land ang 100th anniversary ni John Gokun Wei Jr., ang founder ng naglatag ng pundasyon para sa isa sa mga malaking business groups sa Pilipinas. Hmm. Bilang bahagi ng pugunita, pinalitan ang pangalan ng pangunahing daanan sa Bridgetown at tinawag itong John Gokun Wei Jr. Boulevard. Ang Boulevard is distance for nearly 1 kilometer and connects Pasig City and Quezon City, serving as the central road of the Bridgetown Estate. Pero bago nga naging kilalang businessman, si John Gokun Wei Jr. nagsimula ang kanyang buhay sa simpleng paraan. At the age of only 13 is namatay yung kanyang ama, kaya bilang panganay sa pamilya, napilitan siyang tumulong para kumita. Kasama ang kanyang ina, nagluluto sila ng mani na may bawang, inilalagay sa malilit na supot at binibenta para makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. And by the time he was 15, maaga na siyang gumigising at nagbibisiklata para pumunta sa mga public market para magbenta ng iba't ibang basic goods sula ng sinulid, sabon at kandila. Ang kinikita niya ay ginagamit niya para bumili ng pagkain, habang natitira ini-invest niya ulit para magkaroon naman ng mas marami pang paninda. So doon nga nagsimula yung kanyang pagiging entrepreneur. Mula sa maliit na negosyo hanggang sa mas malaking vision na para sa hinaharap. Isa sa mga values nga na naging mahalaga kay Gokun Wei ay yung lifelong learning. During his long trading trips between Cebu and Manila, ginagamit niya ang oras niya para magbasa ng mga libro tungkol sa iba't ibang tao, lugar at karanasan. Para nga sa kanya, yung reading help expand his mind and allow him to see opportunities beyond what he already knew. Hindi rin siya basta-basta gumagawa ng businesses decision. He studied markets, observe consumers and look for needs that existing businesses were not addressing. Maingat siya sa pera pero hindi siya natatakot na sumubok ng mga opportunities. Instead of focusing on quick profits, mas pinipili niya yung magtayo ng business na may long-term value at maaaring makapakinabangan pa ng mga susunod na henerasyon.
12: Yun, di ba? Ang ganda ng mga leksyon. At nakita naman natin ngayon from a small money vendor, ngayon isa ang Robinson's Land sa napaka yabong na negosyo dito sa atin sa bansang Pilipinas, no? So of course hindi naman tayong lahi. Syempre ang isa pa sa nakatulong kay Go Conway at kay Henry C. Alam mo si Henry C naman nagsimula yung kanyang empire sa isang maliit na tindahan ng sapatos sa Quiapo.
13: SM.
12: Oh,
13: Shoe Mart.
12: Oh. Doon sa Quiapo naman nag-start yung kanyang imperyo, no? Yun ang at ilang beses nasunog yung Shoe Mart Quiapo. Pero in spite of that, hindi sila tumigil sa paniniwala doon sa kanilang ginagawa. At hanggang sa ngayon, syempre yung SM Group of Companies, wala nang bukang bibig ang mga Pilipino kundi SM. Kung gusto nyo mabili ang inyong tinda, wag nyo ibubuyang-yang sa palengke. Diba? Sa palengke, mabibenta nyo lang siya ng 60 pesos. Pero pag inilagay nyo sa gitna ng mall, ng SM, sa loob ng SM, sa gitna, no, kahit sa gitna laang, abay kamahal, nagiging 120, ay nabibenta. Diba? Nakakaroon ng fest ang inyong product. O, nakakaroon ng bagong look. Diba? So, isa sa naging sandigan ng mga incheck na yan ay, yes, hard work. Talaga namang wala tayong masabi sa hard work ng mga incheck. Hindi gaya po sa Pilipino, di ba? Sasabihin ng oras ng trabaho, alas 6, dadating 6:10, 6:05. Bakit ka ngayon lang? Naku, tinanghali ho sir eh, di ba? Obserbahan niyo po yung mga incheck, bibihira sa kanila ang late sa trabaho. Bibihira sa kanila yung nag-absent sa trabaho. Kaya kung minsan kahit natuluan-tuluan ang ilong at sinisipon, pasok pa rin sila sa trabaho. Oho. Isa sa ganyan pong gusto kong ibigay sa inyo yung ehemplo, halimbawa, yung aking ninong, si Ninong Tony Recio ng MS Supermarket at Tagumpay Minimart. Aba, yan po mga yun, nagsimula ho sila sa suka. Nagre-refill sila ng suka at nagre-refill sila ng tabako. Yung ganong araw kasi, merong balutan ng sigarilyo, bibili sila ng maraming tabako sa norte. Tapos dadalhin dito sa atin, sa Batangas, sa Lipa. At iriripak nila. At yun ang ibinibenta sa mas mataas. Siyempre, yung kilo-kilong binili mo, pwede mo siyang padamihin. Ano? At yun ay na doble ang tinutubo nila. At siyempre, sa kada may ipon nilang pera, namili ng lupa. Hanggang sa ngayon po, ay isa si Antonio Recio at ang kanyang pamilya sa Matagumpay sa lungsod ng Lipa. Ganon din po yung nangyari naman dito kay John Go Conway. Siya naman, nang hiram ng puhunan sa kanyang kapwa incheck, ito naman ang isang maganda rin po sa mga Chinese businessmen. Ano po? Nagtutulungan sila sa bawat isa. Hindi po gaya ng Pinoy, bukod sa gagayahin na yung nemba, nakaisip ka ng pares. Na kita, kumikita yung pares mo. Di ba? Sarap ng pares, ang daming nabili. Abay, gagayahin ang kapitbahay at sisiraan pa yung pares mo. Naku, may ipis doon sa pares ni Gayon. Huwag ka kumain dito. Dito masarap yung aming pares. Ang incheck po, hindi. Nagtutulungan sila at sila mismo ay bumibili sa kapwa nila incheck at pinapautang pa nila ng puhunan. Kung hindi man pera yung paninda. Tapos ibinabalik na lang sa hapon pag nabenta na yung paninda. So, ang resulta po, ang pinakamalalaking negosyo sa Pilipinas at sa halos lahat sa kahit saan kayo magpunta, alam nyo, binigyan po tayo ng pribilehyo na makapunta sa iba-ibang bansa. Saan man po kayong bansa magpunta, halos lahat ng pinuntahan ko, may Chinese. Saan yung Chinatown? Hanapin yung Chinatown. Meron at meron pong Chinatown. Meron ding Chinese food. Kakaiba ang Chinese food sa very distinct ang Chinese cuisines ho, na hinahanap ng maraming tao din. Kasi nga, meron silang, they have their own brand at minahal nila yung kanilang brand na yon. Although, sabihin natin na meron pa rin mga produkto ang China na very inferior yung quality. No? Pero ang punto doon is, doon sila sa ano eh, hindi sila masyado sa profit. Sa volume sila. No? Di maliliit tubo, basta marami kita. Ganon, ang mga incheck. At Robinson's Land ay ang kanilang tiningnan nga, ay ang kanilang founder na si John Go Conway. At kaya nga po sabi namin ni Miss Jessa kanina, kung ano man yung oportunidad na dumadating sa iyo, hirap ka man ngayon siguro, di ba? Basta araw-araw may isa, dalawa kang ini-improve sa sarili mo, eh count it as investment. Kumbaga bilangin po ninyo na yan ay isang pamumuhunan, your way of investing. Na kahit ganito ako ngayon, pagdating ng araw at ginawa ko ng tama ang mga bagay-bagay, marahil ay pagpapalain tayo. Hindi man tayo yumaman sa pera, pero definitely may pagmamalaki tayong mga karanasan na kahit sa mga anak natin, pwede nating, at sa mga apo natin, pwede nating ikwento. Kasi napakasarap po pag tinanong tayo ng apo natin, Lolo o Mama, paano gawo yun nung araw? Di ba? At kayo nang magiging matatanda noon sa pagdating ng panahon. At kung wala kayong masyadong ginawa para paunlarin ang inyong karanasan, ay anong ikikwento ninyo sa inyong mga apo? Anong maikikwento ninyo para ang inyong mga apo ay ma-inspire na mag-contribute, mag-ambag ng maayos sa lipunan? Yun. So, yun po. Sana'y na-inspire kayo ngayong umaga. Miss Jessa, any... Oh, bakit? Gutom ka na? Any words of wisdom from na gusto mong iwan sa kanila?
13: Word of wisdom.
12: Yun, yun, patay. Oh, dali, dali. Nagbe-bell na si ano? Nagbe-bell na si
13: Papa P. Word of wisdom ko? Ano, face your fear.
12: Wow, face your fear. Isa sa pinakamahirap gawin ay harapin ang iyong takot. At kaya ka natatakot dahil hindi mo alam. Wala ka pang karasan. But sabi nga, if you face your fear, example, anong mga takot ang hinarap mo ngayong summer na napagtagumpayan mo?
13: Nga po, takot po talaga ako sa pagsasalita. Kasi yung kumbaga po pag sa boses ko, like, nangangarag. Ngayon, like, medyo umu-okay kayo naman siya.
12: Umu-okay na kasi magpapaalam ka na tomorrow.
13: Oo. So,
12: okay.
13: Yun, takot din po sa pag-present in front, ganun.
12: Mm-hmm. Pero ngayon, takot pa rin.
13: Nasasanay na.
12: Nasasanay na. So anyway, on that note, babalik pa hubo kasi Miss Jessa sa kanyang break, sa kanyang final day before she goes back to school. But hopefully, tuwing Sunday pa rin ay mabibigyan niya pa rin tayo ng kanyang precious time. In behalf of Jessa, ito po si DJ Ronnie. Sabi nga, face your fear and live your dreams. Don't forget to smile, don't forget to count your blessings. And remember, we love you. Ito po si DJ Ronnie. And hanggang bukas po, remember, God loves us most. Bye!

0: carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
1: This is DJ Frank.
4: This is DJ Kiko Marako.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
1: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anyos. GV 99.9.
2: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. Trentahin na!

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.

את כל עניין מופן דיפה כי נועם פה קום תנגה

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: trentahina.
1: 30!
2: GB 99.9!
1: Trentahina!
2: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
3: Alam mo ba MLMC, mommy?
4: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
2: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
5: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
6: More loving, more caring.
5: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
7: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
9: Pare, payag ka, maging bumbero ka?
10: Oo naman pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
9: Pero pamatay apoy mo, water gun!
11: Oo, ayaw ko na.
12: Hala, joke pala yun.
13: Wow, Sabado na!
12: Wow, gusto ko to!
11: Ay siya, ganado na naman ako.
9: Talagang ganado ka dito, dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
14: Magandang morning sa ating Pinig Kabanding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy.
9: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
14: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan.
9: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Pida ang Ganado.
11: Sabado ang ganado.
9: Ay nakaw, ganado na naman ako.
14: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
9: Ganado ka dito!

0: safe while driving. Only here at GV99.9, your good vibes.
1: Paregardine! Paregardine!
2: Ay, pareng Efren! Andiyan ka pala!
1: Payag ka! Ikaw ay magaling kumanta!
2: Alay, oo naman, pareng Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
1: Pero, bulol ka!
3: Ayaw ko na!
4: Hala? Joke pala yun?
5: Wow! Sabado na!
4: Wow! Gusto ko to!
5: Ay, siya! Ganado na naman ako.
6: Talagang ganado ka dito dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
7: Magandang morning sa ating mga kabanding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joy Boy.
6: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
7: Sagot ni DJ Joy Boy ang mga good vibes OPM tugtugan
6: tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 AM hanggang 3 PM sa programang Bida ang Ganado.
8: Sabado, Sabado Ganado.
6: Ay nakaw, ganado na naman ako.
7: Dito lamang yan sa inyong number 1 good vibes radio station GV99.9, your good vibes.
6: Ganado ka dito.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerang DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV99.9, your good vibes.

Making you feel good anytime, anywhere. We are giving 99.9 your good vibes. Magandang morning mga ka-vibes. Kapiling kabanteng kahuntahan at kabalitaan nyo na po ngayong Saturday morning ang inyong rakitianong DJ. My name is DJ Joey Boy at welcome po sa ating programa ngayong Sabado Ganado. Ito po ang programang huntahan at balitaan sa GV99.9. Oo, naku mga ka-vibes, akala nyo wala si DJ Joey Boy. Malakas lang ang ulan talaga sa Batangas City kanina, kaya hindi agad nakali si DJ Joey Boy. Pero nothing to worry about, dahil sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes tugtugan. At syempre pa, sa mga gusto makapaghuntahan at balitaan na kay DJ Joey Boy ngayong morning, ay bukas na po ang ating text line ha. Ang ating pong number para sa inyong mga pa-GV shoutout, pa-song request, mga pa-bate ay 0926-079-8708. Muli, 0926-079-8708. Online na din ng ating messenger sa Facebook. Pwede rin po kayong magpadala ng mensahe dyan. Hanapin nyo lamang po ang GV99.9 FM. At syempre pa, magandang morning din. At GV shoutout sa ating mga online listeners. Uy, ang dami nila today, ha? Happy Saturday! Oo, so gusto makapagkulitan kay DJ Joey Boy at gustong mapanood dahil tayo ay sabayang napapanood at napapakinggan sa aming online video streaming. Abay, punta na po sa ating streaming GV999.live. Hello sa mga nanonood na sa atin dyan all over the world. Oo, meron dyan ang ano ha, mga ka-vibes, comment section, scroll lang kayo sa pababa. Send nyo nga po kay DJ Joey Boy ang inyong mga pangalan, ang inyong mga lokasyon para alam ni DJ Joey Boy kung saan na kayo nanonood ngayon. At syempre pa baka kayo may mga pabate at pa-shoutout din dyan ay pwedeng nyong ipadala dyan sa ating live chat sa baba. Muli, maraming salamat sa pagtambay kay DJ Joey Boy. Hanggang alas 3 ng hapon tayo magkakasama-sama mga ka-vibes ha. Kaya naman ilang oras tayo ng kulitan, tugtugan, rakrakan, batian at syempre balitaan ha. Alright. Ayan ha, muli maraming salamat. Uy, may nagpadala na ng mensahe. Good morning daw, avid listener ng GV from Mario M. Yan, habang nakikinig daw siya ay nag-iisip ng kanyang magawa doon sa kanila. Ayan ha. Nako Kuya Mario, maraming salamat sa pagtutok at sa palaging pakikinig. At syempre pa ay pag nga ganitong medyo makulimlim sa labas ay hindi natin malaman kung ano ay nakakatamad na gumalaw. Parang kasarap na lang ang humilata. Yung kakain ka lang tapos chill lang, medyo slow sa Saturday tayo ngayon. At syempre yung ating mga ka-vibes na nag long weekend somehow dahil maagang nagpalabas ng mga klase at opisina kahapon, may pagka half day. Ayan, for sure ang ilan sa inyo ay baka kagigising pa lamang. Babagong mulat ha. Ayan, ay dahil nga Saturday today, may tutulungan din ang ating mga magulang ha sa mga gawaing bahay. At syempre, kamusta ka mga ka-vibes yung ating mga nilabhan? Hindi na matuyo-tuyo. Hindi na maintindihan. Iinit, uulan. Wala na. Pagod na yung mga sinampay. At siya mga ka-vibes ha, baliktugtugan muna tayo. Hintayin ko pa inyong mga pabate, pamensahe at mga pa-song request sa ating mga communication channel, sa ating text line, sa ating Facebook at sa ating online streaming. But for now, ay maki-soundtrip muna tayo kay Sid Hartha sa kanyang kantang Tila Tala. Dito lamang yan sa programang Huntahan at Balitaan kasama si DJ Joey Boy, only here on your number one good vibe station. We are GV99.9, your good vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Niño. Ang El Niño ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Niño. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Niño. Tandaan, sa panahon ng El Niño, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Oh, Carambola, Carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kapay, sa letra ng V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Bossing!
2: Oy, Bossing! Magandang umaga!
1: Bye, guy. Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
2: Siyempre naman, pogi-pogi yun eh.
1: Pero ikaw na lang natitira sa mundo.
3: Ayoko na.
4: Hala? Joke pala yun?
3: Wow! Sabado na!
4: Wow! Gusto ko to!
3: Ay, siya! Ganado na naman ako.
2: Talagang ganado ka dito dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
5: Magandang morning sa ating piling kabanding ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joy Boy.
2: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang suwak sa inyong mga tahanan.
5: Sagot ni DJ Joy Boy ang mga good vibes OPM tugtugan.
2: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
4: Sabado,
2: Ganado. Ay nakaw, ganado na naman ako.
5: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
2: Ganado ka dito.
0: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.
6: Live mula sa himpila ng GV99.9 FM Batangas, narito na ang mga balitang umingay sa buong linggo, mga mainit na kaganapang hindi mo dapat palampasin, mga balitang kinalap at binantayan ng buong puwersa ng GV99.9 FM Batangas. Balitang hitik sa impormasyon, dapat mong malaman ngayong umaga. Narito na ang GV News Express.
7: News Express.
6: News Express. Ang detalye ng mga balita, ihahatid ni DJ Joey Boy.
7: GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV News Express.
5: Oras sa buong Pilipinas, 3 minuto makalipas sa ang alas 11:30 ng umaga. At narito na ang mga balita sa oras na ito.
7: GV News Express.

0: GV News Express.
1: Sa una ng ating mga balita, mga ka-vibes, sa ulat panahon, habagat, asahan daw ang kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-paggidlat sa lalawigan ng Batangas.
0: GV News Express.
1: BIR pinalawig hanggang Agosto 18 ang tax deadline dahil sa habagat at EBIR forms issues. Alice Guo muling sinilbihan ng warrant. 90,000 pesos na piyansa sa bawat kaso ipinataw.
0: GV News Express.
1: Sa detalye ng mga balitang yan, punta muna natin ang ating ulat panahon.
2: GV 99.9

0: GV 99.9 Weather Update. Weather Update.
1: Para sa ating ulat panahon mga ka-vibes, ayon po sa pag-asa, umiiral pa rin po ang southwest monsoon o ang habagat na nagdudulot ng pabugso-bugsong pag-ulan at thunderstorm sa ilang bahagi ng Luzon. Para po sa lalawigan ng Batangas, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms. Sa regional forecast ng pag-asa para sa southern Luzon, nasa 27 to 34 degrees Celsius ang tinatayang temperatura ngayong araw. Mahina hanggang katamtaman ang hangin mula sa timog kanluran, habang bahagya hanggang sa katamtaman ang kondisyon ng karagatan. Gayunman, sa mas malawak na forecast para sa Calabar Zone region kabilang ang Batangas, nakataas ang posibilidad ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms at may banta ng flash flood o landslide sakaling maging katamtaman hanggang sa malakas ang pag-ulan. Batay naman sa extended outlook forecast, maaari pang magdala ang habagat ng paminsan-minsan hanggang madalas na pag-ulan sa lalawigan ng Batangas mula bukas, araw ng Linggo hanggang Miyerkules, Agosto 16 hanggang 19. Kaya naman pinapayuhan po ang mga residente, motorista at mga biyahero na maging alerto sa biglaang buhos ng ulan at pagkidlat, pagkulog lalo na sa mga lugar na mababa o madaling bahain at mga lugar na may mga panganib ng pagguho ng lupa.
0: GV News Express.
1: Samantala, sa ibang balita naman, na pinalawig mga ka-vibes ng Bureau of Internal Revenue o BIR hanggang Agosto 18 ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng ilang obligasyon sa buwis. Sakop ng extension ang mga taxpayer sa mga lugar na naapektuhan ng habagat, gayon din ang mga nakaranas ng problema sa offline package ng EBIR forms na nakaapekto sa kanilang pagsusumite ng tax returns. Ayon sa BIR, layunin ng extension na mabigyan ng dagdag na panahon ang mga taxpayer na makumpleto ang kanilang tax obligation nang hindi mapatawan ang kaukulang penalty dahil sa mga sitwasyong wala na sa kanilang kontrol. Batay naman sa Revenue Memorandum Circular Number 95-2026, kabilang sa mga deadline na pinalawig, ang mga obligasyong dapat sana ay maisumite mula Agosto 10 hanggang 16, kabilang dito ang ilang withholding tax returns at income tax returns. Inatasan din ng BIR ang mga authorized agent banks o AABs na tumanggap ng mga kaukulang bayarin at aplikasyon hanggang Agosto 18 ng walang karagdagang singil na resulta ng pagkaantala. Gayunman, nilinaw ng BIR na hindi otomatikong sakop ng extension ang lahat ng taxpayer, hindi kabilang dito ang mga gumagamit ng Electronic Filing and Payment System o EFPS na hindi naman naapektuhan ng habagat. Kaya naman pinapayuhan ang mga taxpayer na tiyaking pasok sila sa mga kondisyon ng extension at kumplituhin ang kanilang filing at payment sa itinakdang bagong deadline. Para naman sa detalye at opisyal na abiso, maaari po kayong direktang tingnan o pumunta sa inilabas na advisory ng BIR sa kanilang website.
0: GV News Express.
1: Samantala, update naman tayo sa Senado mga ka-vibes, usapang tax silica. Suportado ni Senate President Sherwin Wingachalian ang planong PAX Silica Industrial Hub, pero iginiit niyang kailangan munang matugunan ang ilang mahalagang kondisyon bago tuluyang maisakatuparan ang proyekto. Sa pagdinig ng Senado nitong Biyernes, sinabi ni Gachalian na may kaakibat na mga panganib ang pagtatayo ng isang malakihang industrial hub, kaya kailangang tiyaking protektado ang interes ng bansa bago ito ipatupad. Partikular na binigyang diin ng senador ang pangangalaga sa mga lokal na komunidad na maaaring maapektuhan, kabilang dyan ang mga residente ng Tarlac. Mahalaga rin aniya na may sapat at tuloy-tuloy na supply ng tubig at kuryente upang masuportahan ang operasyon ng proyekto. Iginiitinig at tsalyan ang technology transfer upang hindi lamang mga dayuhang kumpanya ang makinabang sa industrial hub. Aniya, dapat magkaroon din ng pagkakataon ang mga Pilipino na matuto ng mga bagong teknolohiya at makakuha ng mas mataas na antas ng kasanayan. Inilarawan ng senador ang Pax Silica bilang posibleng maging malaking hakbang sa pagpapaunlad at pagbabago ng industriya sa bansa. Samantala, nagpahayag naman ng pagtutol ang ilang environmental groups sa proyekto dahil sa pangamba ng posibleng epekto nito sa kapaligiran at sa maaaring pagkawala ng tirahan o displacement ng ilang residente sa Tarlac. Para kay Senador Gatchalian, kailangang pag-aralan at timbangin ng mabuti ang mga benepisyong maaaring makuha sa proyekto laban sa mga panganib at epekto nito sa mga komunidad at kapaligiran bago ito tuluyang ipatupad.
0: TV News Express.
1: Samantala, muling sinalbihan ng warrant of arrest ang dating Bamban Tarlac Mayor na si Alice Guo kaugnay ng tatlong bilang ng paglabag sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Inilabas ang warrant ng Pasig Regional Trial Court Branch 67 at kasama sa parehong kaso ang 11 pang individual. Nagtakda ang korte ng 90,000 piso na piyansa para sa bawat bilang ng kaso. Sa ngayon, nananatili sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City si Guo matapos siyang mahatulang guilty ng Pasig Court sa kasong qualified human trafficking. Dahil dito, nasentensyahan siya ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong. Kasama rin sa mga nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong ang kanyang mga co-accused na sina Rachel Malonzo Carrion, Jamie Lynn Cruz, Walter Wong Rong, Wang Wei Li, Wu Li Dong, Nong Ding Chang at Nong Ding. Inaatasan din ang mga nahatulan na magbayad ng 2,000,000 pisong multa sa bawat kaso. Bukod dito, iniutos ng korte ang pagkumpiska sa Baofu Compound na nagkakahalaga ng 6 na bilyong piso. Permanenteng binawi rin ng korte ang registration ng Baofu Land Development Incorporated, Hongsheng Gaming Technology Incorporated at Zun Yuan Technology Incorporated. Ang bagong warrant ay hiwalay pa sa kasong qualified human trafficking o trafficking na naging dahilan ng kasalukuyang pagkakakulong ni Guo.
0: TV News Express.
1: Puntahan naman natin mga ka-vibes ang mga balita dito sa Timog Katagalugan sa probinsya ng Laguna. Tatlong lalaki ang nahaharap sa reklamong serious physical injuries matapos umanong pagtulungang bugbugin ang isang lalaki kasunod ng mainitang insidente sa isang basketball game sa Santa Rosa City, Laguna. Ayon sa NBI o National Bureau of Investigation, sinampahan ng reklamo sina Redenly Batusin, Martin Batusin at Dieter John Batusin sa Office of the City Prosecutor ng Santa Rosa noong Agosto 12. Ang reklamo ay kaugnay ng umano'y pananakit kay Ferlito Teves na nagtamo ng matinding pinsala sa kanang mata at paligid nito. Nangyari ang insidente noong Hulyo 24, dakong alas 5 ng hapon sa isang covered court sa Barangay Don Jose. Batay sa salaysay ni Teves, nagsimula ang tensyon habang naglalaro sila ng basketball. Habang nagbabox out umano siya kay Redenly, nagalit ang huli at ilang beses siyang hinampas sa braso. Sinabi naman ni Teves na ipinaalala niya kay Redenly na normal na bahagi ng basketball ang pagbabox out. Kalaunan ay tinapik niya umano si Redenly bilang senyales na tapos na ang kanilang pagtatalo. Gayunman, ayon kay Teves, muling uminit ang sitwasyon nang umano'y suntukin siya ni Redenly sa tiyan na ipagtanggol niya ang kanyang sarili gamit ang braso bago sa hinabol ni Redenly at gumanti ng suntok. Namagitan na naman ang ibang manlalaro at pansamantalang napigilan ang komporontasyon. Pero ayon sa investigasyon ng NBI, muling nagkaroon ng suntukan at umano'y sumali na sina Martin at Dieter at pinagsusuntok na si Teves habang sinusubukan naman ang ibang manlalaro na awatin ang mga ito. Sa gitna ng gulo, nagtamo si Teves ng mga sugat sa mukha at matinding pinsala sa kanang mata. Dinala siya sa dalawang ospital sa Santa Rosa bago inirefer sa Asian Hospital and Medical Center kung saan siya na-admit noong Hulyo 24 at na-discharge naman noong Hulyo 27. Batay sa medical legal report na binanggit ng NBI, nagtamo si Tevez ng matinding traumatic injury sa kanang mata at paligid nito, kabilang ang mga pagdurugo, findings na lubhang kahinahinala para sa pagkapunit ng eyeball at maliit na bali malapit sa kanang mata. Ayon pa sa ulat, maaaring umabot sa 31 araw o higit pa ang kinakailangang gamutan o pagkawala ng kakayahang magtrabaho at magsagawa ng normal na gawain ni Tevez dahil sa mga tinamong pinsala. Samantala, kinilala umano ng mga saksi sina Roy Rio Florido at Carlo Armenta ang tatlong respondent bilang mga taong sangkot sa pananakit batay sa kanilang mga sinumpaang salaysay. Sinabi rin ng NBI na may CCTV footage ang insidente na umano'y sumusuporta sa mga salaysay ng biktima at mga saksi. Ang reklamo ay inihain sa ilalim ng Article 263 Paragraph 4 ng Revised Penal Code as amended para sa serious physical injuries. Patuloy na daraan sa proseso ng prosecution ang reklamo para sa tatlong respondent.
0: GV News Express.
1: Dako naman tayo mga ka-vibes sa lalawigan ng Romblon. Nasa gip mga ka-vibes ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang mangingisda matapos lumubog ang kanyang motorbangka sa karagatan sakop ng Kahidjukan, Romblon nitong Huwebes, Agosto 13. Ayon sa Coast Guard, nasa layong humigit kumulang 6 na nautical miles o 11 kilometro mula sa barangay Kambihang ang mangingisda nang mangyari ang insidente. Nakatanggap ng ulat ang Coast Guard Substation Kahidjukan mula sa isang residente tungkol sa isang mangingisda mula sa Sitio Ilawod, Barangay Kambihang, na sakay ng blue and white na motorbangka na nasira at pinasok na ng tubig dagat. Agad namang nagpadala ng rescue boat ang Coast Guard katuwang ang Kahidjukan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Nakita ng search and rescue team na ang lumubog na bangka at ligtas na nailigtas ang mangingisda. Binigyan siya ng pangunang pangangailangan o pangunahing pangangailangan at isinailalim sa assessment. Ayon naman sa PCG, stable ang kondisyon ng mangingisda at wala siyang iniulat na anumang pinsala. Samantala, nakuha at hinala naman o hinila naman na pabalik ng Port of Kahidjukan ang nasirang motorbangka. Batay po sa unang investigasyon, umalis ang mangingisda sa barangay Kambihang ng araw ding iyon para mangisda at habang hinihila umano niya ang kanyang lambad pa uwi, nasira ang gilid ng kanyang motorbangka matapos umanong tamaan ng isang hayop dagat. Dahil sa pinsala, mabilisong pumasok ang tubig sa bangka hanggang sa tuluyan itong lumubog. Nang mapansin ang pagpasok ng maraming tubig, gagawa pa ng mangingisda na makipag-ugnayan sa kanyang pamilya at ipaalam ang kanyang kinaroroonan at kalagayan. Humingi naman ng tulong ang kanyang pamilya sa mga otoridad na agad namang nagresponde sa insidente. Muli pong pinaalalahanan ng Philippine Coast Guard ang mga mangingisda at iba pang gumagamit ng karagatan na maging maingat sa paglalayag, tiyaking ligtas at maayos ang kanilang mga sinasakyan o sasakyang pandagat at laging magdala ng sapat na communication and safety equipment kung sakaling magkaroon ng emergency sa dagat.
0: GV News Express.
1: Samantala, dako naman tayo sa ating Taal Volcano Update.
2: GV 99.9 Bantay Bulkan.
1: Para po sa ating Taal Volcano Update ngayong araw, muling itinaas ang aktibidad ng Taal Volcano sa Batangas matapos kong makapagtala ng 15 volcanic earthquakes sa loob ng nakalipas na 24 oras. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC, nitong Biyernes sa Agosto 14, sinabayan ang mga pagyanig ng tatlong volcanic tremor episodes na tumagal mula 2 minuto hanggang 2 oras. Mas mataas ito kumpara sa naitalang aktibidad ng bulkan nitong mga nakaraang araw. Noong Agosto 7 at 8, tig-2 volcanic earthquake at tig-1 tremor lamang ang naitala, 3 pagyanig at 2 tremor naman ang naitala noong Agosto 9. 1 tremor episode ang naitala noong Agosto 10 at 11, habang walang naitalang seismic event noong Agosto 12 at 13. Ipinaliwanag ng PVOX na ang volcanic earthquakes ay dulot ng mga prosesong may kaugnayan sa magma sa ilalim at malapit sa isang aktibong bulkan. Ang volcanic tremor naman ay ang tuloy-tuloy at mababang frequency ng pagyanig na maaaring tumagal ng ilang minuto o mas matagal pa. Samantala, nakapagtala din po ang Taal Volcano ng 422 metric tons ng sulfur dioxide emission noong Huwebes. Ayon pa sa PAGASA, ito rin ang antas ng sulfur dioxide emission na naitala araw-araw mula Agosto 5. Wala naman pong nakitang pag-angat ng mainit na volcanic fluids sa main crater lake ng Taal Volcano Island at wala rin umanong naitalang volcanic smog o fog. Sa kabila po ng pagtaas ng seismic activity na nanatili pa rin sa alert level number 1 ng Taal Volcano na nangangahulugang may mababang antas ng volcanic unrest. Patuloy na ipinagbabawal ng PVOX ang pagpasok sa Taal Volcano Island, gayon din ang pagpapalipad ng anumang aircraft sa loob ng permanent danger zone ng bulkan. Nagbabala rin ang ahensya sa posibleng phreatic o steam-driven explosions, volcanic earthquakes, bahagyang ashfall at bigla ang pagbuga ng volcanic gases. Pinapayuhan po ng ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga opisyal na abiso ng PVOX habang patuloy namang minomonitor ang mga susunod na abnormal na aktibidad ng Taal Volcano.
0: GV News Express.
1: At yan na mga ka-vibes, ang mga balita ngayong umaga o galing nakatutok dito lamang sa GV99.9 para kayo maging GV informed, GV aware at GV updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan. Maaari po ninyong balikan ang ating mga balita sa ating official Facebook page. Hanapin nyo lamang po ang GV99.9 FM. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita ngayong umaga mga ka-vibes, ang inyong DJ Joey Boy para sa GV News Express.
0: GV News Express. GV News Express. GV News Express.
3: You are listening to GV 99.9.
4: Your good vibes.
5: Your good vibes.
6: 30
7: anyos na tayo mga ka-vibes.
8: 30 na tayo mga ka-vibes.
9: 30 years na ang GV 99.9.
10: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo.
11: GV 99.9.

0: Good vibes. Oras sa buong Pilipinas, 12:19 in the afternoon. Kapiling kabande, kahuntahan at kabalitaan nyo pa rin po ngayong Sabado ang inyong rakiterong DJ. My name is DJ Joey Boy at nakikinig ka pa rin sa programa ngayong Sabado Ganado. Ito po ang programang huntahan at balitaan sa GV99.9. Yes, yes, yes. Muli, magandang tanghali po sa inyong lahat. Yan, sa mga nakatutok sa atin ngayong nananghalian. Ano ba ang ating pang-ulam? Oo, yan. Pag mga ganitong makulimlim sa labas, masarap ang mainit na sabaw. May pagoto, may papares. Pwede na rin sinigang. Oh, kung walang-wala talaga, kahit bulang lang ng inay. Ayan na, magandang morning sa mga karinder yan na nakatutok sa atin ngayon. Na for sure ay paldong-paldo pag ganitong mga lunch break. Yan yung kanilang pinaka-prime time kung saan ang mga customer ay naglalabasan at mamimili. Makikipag-unahan sa mga luto ng pang-ulam. Dahil nga payday... weekend, payday Saturday o payday Friday kahapon o yung iba naman ay ngayon na sumahod, sana all. Ayan ha. Uy, kung kayo may mga gala mga ka-vibes ha, ingat-ingat po. Huwag dadala pa rin po ng payong dahil kanina ha, ay talaga namang nanluloko ang panahon. Lakas na lakas ng ulan sa Batangas City pagdating ng San Jose, singkarang init. Ayan ha. Kaya kung kayo po ay muli lalayas, gagala, mag-iikot, hahada, ika nga, din sa Batangas, huwag kakalimutang magdala ng payong at gamitin ang payong, ha? Ay dala-dala nga, hindi naman ginagamit. Ayan ha. Happy birthday pala sa mga ka-vibes natin na nagsa-celebrate na kanilang mga birthday ngayong August 15, 2026. Happy birthday. Ayan. Happy anniversary na rin sa mga ka-vibes natin na nagsa-celebrate na kanilang mga anniversaries, monseries, o kahit anong special occasion nyo today. Oo, baka may mga pa gender reveal, ganyan. Oo, ika nga, ay may mga pa-weeksary. Oo, ay baka merong nagsagutan na. Congratulations sa inyo. Keep the love coming and keep the love in the air. Ayan, maraming salamat ha. At kayo'y nakatuto kay DJ Joey Boy ngayong araw na ito. Sa mga ka-vibes natin na gusto makipaghuntahan at makipagkulitan kay DJ Joey Boy, bukas na bukas pa rin po ang ating text line, ang ating pong numero para sa inyo mga pabate, pa-GV shoutout at song request ay 0926-079-8708. Online na rin po ang ating messenger. Hanapin niyo lamang po sa Facebook ang GV99.9 FM. At pwede rin po kayo magpadala ng mensahe through our online streaming kung saan live na live DJ Joey Boy waving hi and hello sa ating mga viewers sa all around the world. Ayan, pwede rin po kayo magpadala ng mensahe dyan. Scroll lang down.
1: What?
0: Scroll lang kayo dyan sa baba. Oo, meron dyan ang live chat. Pwede nyo yan. Ilagay nyo lang inyong pangalan at ang inyong mga pabate. At syempre, isama nyo na rin ang inyong lokasyon para alam ni DJ Joey Boy kung saang platform ba kayo nakikinig. Dahil bukod nga sa ating GV999.live, meron din tayong iba't ibang platform. Oo, sa Radyo PH app, napapakinggan din tayo sa TuneIn, sa Radio Garden, sa iba't ibang FM radio platforms online. Ha, kaya kung saan man kayo nakikinig, magandang araw po sa inyo at ingat-ingat po kayo ngayong araw. O siya, speaking of pabate, ay nagpadala sa atin ang mensahe sa ating messenger, si Samino Elmerin. Ang sabi niya, hi DJ, pabati po kami dito sila Andoy at Edil na nagpapake ng itlog. Ayan ha, napakasipag naman. Ayan, magandang tanghali. Sana kayo nakapanganang halian na sa mga oras na ito. Paring Samino, saan kayo? Sa San Jose? Ha, dahil pag usapang itlog ay talagang San Jose ang bidang-bida dyan. Ayan, kaya magandang araw din sa mga ka-vibes natin na nakikinig dyan sa bahagi ng San Jose, Batangas. At muli, happy fiesta sa mga deboto ni mahal na Patrong San Roque. Ayan, happy fiesta po sa inyo dyan sa bahagi ng Tingloy, Batangas, kung saan naroon ngayon si Archbishop Gilbert Garcera. Oo, siya ay nag-misa dyan sa Tingloy, sa San Roque Parish sa Tingloy Island sa Batangas. At may kasamang mga bisita. Yan si Archbishop.

0: HBN. Magandang-magandang araw po sa inyo dyan sa mga taga-isla ng Tingloy, Batangas. At happy, happy fiesta. Congratulations sa mga nanalo sa kanilang mga pabingo. Oo, meron silang pabingo kagabi. Oo, kung saan ang grand prize ay parang washing machine yata yung aking nakita. Automatic washing machine. Bumaha at umulan ng bigas dyan sa Tingloy kagabi. Ayan, congratulations sa mga nanalo. At ngayong gabi ang kanilang aktibidad ay ang Grand Coronation Night naman ng kanilang Tingloy or ng kanilang Town Fiesta 2026. Kaya sa mga kasali dyan, congratulations at good luck sa inyo. Sana yung huwag ulanin. Ano? Sayang ang makeup. Ayan ha. Ay siya mga kabansahay. Pabati din daw. Yan, may pahabol si Kuya Samino Elmerin. Pabati din daw kay Tatay Polong na naglalaba ng damit. Tatay Polong, sure ka na ba naglalaba ka ngayon?
1: What?
0: Sure ka na ba naiinit ngayon? Ay, libog-libog eh. Ika nga ng mga matatanda. Libog-libog eh ang paglalaba at nang umabot sa init ng araw. At baka humamaya dahil sa ating balitaan mga ka-vibes ay mayroon pa rin pong habagat ha dito sa atin sa Southern Luzon na siyang nakaka-apekto sa ating panahon. Kaya naman may mga kalat-kalat na pag-ulan pa na may kasamang kulog at kidlat. Lalo na ho sa hapon at sa gabi. At mararanasan nga ho natin ang epekto ng habagat na yan batay sa kanilang extended forecast ay maaaring hanggang Miyerkules pa mga ka-vibes ha. Kaya kung maglalaba ay siya libog-libog eh. At ang maisampay na agad ha. Yan muli, maraming maraming salamat kay Kuya Samino Elmerin at GVGV shoutout sa inyo dyan kay Tatay Polong, kay Andoy at kay Edil. Yan, maraming maraming salamat. Osha, balik tugtugan muna tayo. Keep locking in only here on your number one good vibe station kasama ang inyong raketerong DJ, DJ Joey Boy, only here at GV99.9, your good vibes.
2: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes.
2: 30 na tayo, mga ka-vibes.
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo.
2: GV99.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV99.9, your good vibes.
5: Tol.
6: Oy, Tol, magandang hapon sa'yo.
5: Tol, baiga, bigyan kita ng isang milyon.
6: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, Tol.
5: Pero, isang milyong suntok.
6: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
5: Ayaw ko na.
1: Hala, joke pala yun.
7: Wow, Sabado na!
1: Wow, gusto ko to.
7: Ay, siya. Ganado na naman ako.
8: Talagang ganado ka dito. Dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
4: Magandang morning sa ating mga kabanding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy.
8: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
4: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan.
8: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras. Mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
6: Sabado, Sabado ang Ganado.
8: Ay nakaw, ganado na naman ako.
4: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
6: Ganado ka dito.

0: Carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frank.
6: This is DJ Rico
7: Marako. Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
7: Vibes,
5: GV 99.9.
2: This is GV 99.9.
4: GV 99.9. Rentahin na!

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
1: GV 99.9.

0: GB99.9, your good vibes.
1: You used to call me on my. You used to.

0: Oras natin, 1:25 in the afternoon. Kapiling kabanda, kahuntahan at kabalitaan nyo pa rin po ngayong Sabado Ganado, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy at nakikinig ka pa rin sa programang Huntahan at Balitaan sa GB99.9. Yan. Magandang hapon na sa mga ka-vibes natin na nakatutok pa rin. Sinasamahan si DJ Joey Boy ngayong mga oras na ito. Oo, siesta time. At sa mga ka-vibes natin na narinig sa bandang Lipa, sa bahagi ng mataas na Kahoy, San Jose, ay may pagkulimlim na, ha? Kaya kung kayo may mga gagawin sa labas, ay gawin na. At yung sinampay, ha? Yan ang mga naglaba kaninang umaga, makikiramdam. At baka makabuhos ang ulan. Ayan ha. Naku, kanina habang tayo ay nagpapatugtog ng ating mga good vibes at tugan na mga ka-vibes, abay trending ang isang ospital pala din sa Batangas. Ano? Ay bakit? Abay nag-o-offer ng libreng rhinoplasty.
1: What?
0: Oo, gusto mo ng ilong? Yung iba tumatayo pa ng ibang bansa ng mga ka-vibes para makapagpatangos ng ilong o makapagpabawas ng ilong. Abay, tiningaw sa Batangas sa isang ospital ang nag-announce ng free rhinoplasty at blepharoplasty. Yan, para sa mga selected patients. Ito ay mangyayari sa susunod na buwan, September 17 at 18, sabi sa balita. At ito ay inisyatibo ng isang grupo. Talagang mabilis na nag-boom sa internet dahil nga naman na hindi rin na mura, ano, at hindi basta-basta ang gastos kapag ikinagpa-rhinoplasty o nagpa-ayos ng iyong ilong. Aba, eh baka ito na ang dream mo, mga ka-vibes. Tingnan niyo online. Ayan, isang ospital din sa Batangas nag-o-offer ng pailong. Ayan ha. Mag-inquire nga tayo. Ha? Baka tayo yung makakontakt diyan sa ospital na iyan. Ako, magandang morning. Ay, magandang hapon ho sa inyo. Ayan. Uy, mga ka-vibes, bukas na bukas pa rin po ang ating text line para sa inyong mga GB shoutout, sa inyong mga pabate. Pa-song request. Ayan, 0926-079-8708 ang ating pong numero. At online pa rin ang ating messenger. Hanapin nyo lamang po ang GB99.9 FM. GBGB shoutout pa rin sa ating kanina pang kakulitan, si Samino Elmerin. Yan. Kuya Samino, ikaw ba yan? Ito ba ay kuya o ate? Yan. Samino Elmerin, magandang hapon. Pa-request daw. Sige lang, Kuya Samino. Ayan, send mo lamang ang iyong requested song at ating hanapin niyan. At syempre po, ang ating online streaming ay online na online pa rin. Hanapin niyo lamang po ang GV999.live. At kung gusto mong makapagkwentuhan kay DJ Joey Boy on air, baka gusto mong maging DJ, ganyan. Gusto mong marinig ang iyong bosses on air, pwedeng-pwede yan. Tawag ko lamang sa aming messenger o sa aming Viber number na, which is the same number, 0926-079-8708, at ika'y aking ilalagay on air at tayo maghuntahan on air. Anything, everything na gusto mong pag-usapan, baka gusto mong mag-open yan, mga kwentong love life, nandito pa naman si Papa P. Si Papa P, meron tayong kwentong ka-vibe segment. Oo, hindi nga lang muna natin maibalik-balik pa. Talagang pagka-busy-busy ni Papa P. Iniwanan na ako sa ere ni Papa P. Pero ngayon ho, pwede natin siyang abalayan kung tatawag ka. Baka kayo may problema sa puso. Wag naman yung mga tipong operahan ha. Hindi namin kakayanin yun. No? Mga kwentong pag-ibig o baka naman na anything about sa buhay-buhay. Ganyan. Oo, may issue ka ba sa iyong kapitbahay? Ganyan. Pwede natin yung pag-usapan. O baka ikaw ay may reaction sa ating mga balita. O kung hindi mo na napakinggan sa radyo, mga ka-vibes, ay nagkaroon tayo ng balitaan kanina mga pasado alas 11:30. Baka naman ikaw ay may mga feedback doon o may mga komento sa ilan sa ating mga balita. Oo, dahil kanina ay ating na-share sa ilang ating mga balita. Yun ngang bagong arrestuarant ni Alice Guo. Ano, medyo natabunan na yung issue ni Alice Guo. Pero ngayon nga ay siya ay nagbabalik sa balitaan dahil nga ho siya ay na-issuehan muli ng arrest warrant at siya nga ay pinagmumulta ng nasa 19,000 9,000 pesos kada kaso, kada bilang ng kaso. At siya nga po ay na bigyan ng tatlong count ng kasong iyon. Oo, ang ilan pa sa ating mga balita ay itong Pax Silica. Oo, talaga namang mainit na usapin pa rin yan, yung Pax Silica na itinatayo sa Tarlac. Sa ating balitaan, pabor naman si Senate President Win Gatchalian sa pagtatayo ng Pax Silica. Dapat nga lamang ay pag-aralang mabuti na hindi makokompormiso yung kalagayan at kondisyon ng mga nasasakupan o ng mga maapektuhan ng proyekto. Ayan, oo. Ang isa pa sa ating naging balitaan ay yung pagbabayad ng buwis. Kahapon ho ang ating balita, inamit na ho ng BIR ang kanilang target collection. Alam niyo na, pag-usapang buwis sa target daw. Oo, saan naman kaya mapupunta? Congratulations sa BIR na meet yung target at higit pa ay saan naman ho kaya ito madadala? Ayan, oo. At para doon sa mga hindi pa ho nakakapagbayad, may pinalawig pa daw ho ng BIR ang pagbabayad ng buwis hanggang August 18. At yan ho ay para mapagbigyan yung mga hindi nakapagbayad dahil ho sa sama ng panahon at sa mga pag-ulan na ating naranasan itong mga nakaraang araw. Ha, ayan. So, yun po yung ilan sa ating mga balita kanina. At kung inyong gustong marinig ang buong detalye, abay pwedeng-pwede nyo hong balikan ang ating balitaan sa ating official Facebook page na GV99.9 FM. Pero ngayon, ang gusto kong i-shoutout ay yung ating mga kababs dyan sa Isla ng Romblon. Oo, sa aking mga kababayan dyan sa Cahidjokan, Sibuyan Island, Romblon. Magandang-magandang hapon po sa inyo. Oo, talaga namang isang mainit ding usapin ang lalawigan ng Romblon pagdating sa environment. Kung sa Northern Luzon o sa North ay may Pax Silica dito ho sa Romblon, ay mayroong mining naman, lalo na ho dyan sa may Cahidjokan o sa may Sibuyan Island, ay mainit din ho dyan ang usapin ng pagmimina. Dahil ho may isang kumpanya na gustong magmina, ay ang gusto hong minahin ay ang pagkaganda-gandang Mount Giting-Giting. Ay dahil ho ito ay talagang napakaganda at napakayaman, ay inaalmahan ng mga environmentalists at maging ng mga tao doon, dahil talagang lalo na doon sa mga taong palaging nakikinig sa atin, sa ating mga ka-vibes na nakikinig sa aming balitaktakan ni DJ Frankie every morning, Monday to Friday, ay na-share ko na po sa inyo na nakarating na nga ako dyan sa Cahidjokan, sa Sibuyan Island. At dyan ko lang ho nakikita talaga na yung tubig, ilog ay pwede pang inumin. Oo, at talagang pagkaganda-ganda ho. At dyan ho na-discover pa yung mga bagong species ng hayop at halaman. Recently, may bagong species ng tuko na nakita dyan. Oo, yung gecko at palaka. Oo, at meron ding halaman na doon lang nakita, endemic sa isla mismo ng Sibuyan. So, yun ho yung mga dahilan kung bakit ayaw galawin ng mga residente yung kabundukan. Yung nga lang ho, may isang bayan na noong una ay pumayag na minahin yung kanilang lugar. Siguro ho'y nadala sa peer pressure at nag-trend ho ang balita. Makatapos ang ilang araw ay binawi ho ang pag-endorso ng pagmiminap. Ayan ha. So kaya magandang-magandang hapon sa inyo dyan sa Romblon. Tayo ho ay naririnig diyan. At syempre ang isa hong balita diyan ay may isa ho nga tayong kababayan doon na nasa GIP ng Philippine Coast Guard sa tulong ho yan ng Cahidjokan Municipal Police Station at ng lokal na pamahala ng Cahidjokan. Ay sabi-sabi sa balita, isang manging isda ho ang lumubog dahil ho yung kanyang bangka ay nasalpok yata ng malaking isda. Hindi mawari kung ito ay pating o dolphin, pero malaki yung isda na nung masalpok ang bangka ay nabutas at kaagad hong nagpalubog sa bangka. Ang magandang nangyari diyan ay bago pa man lumala ang pangyayari ay nakatawag pa ho yung ating kababayan sa kanyang mga kamag-anak upang ipaalam ang kanyang kondisyon, ang kanyang kinaroroonan, na kung saan naman ang kanyang mga kamag-anak ay nakahingi nga ng tulong sa mga otoridad kaya naligtas. Yan ay nangyari dyan sa may barangay Kambihang sa Kahidjukan, Sibuyan Island, Romblon. Kaya praise God, ano? Praise God na nasagip at maraming maraming salamat sa ating mga Coast Guard, sa ating mga otoridad na hindi pinabayaan ang ating kapwa mangingisda dyan sa Romblon. Oy siya ha mga ka-vibes. Muli bukas po ang ating hotline sa mga gusto makapagkuntahan kay DJ Joey Boy on air. Ang ating pong number 0926-079-8708. Messenger natin ay GV99.9 FM at ang ating online streaming ay GV999.live. Madaming paraan para kayo makapagkulitan kay DJ Joey Boy. But for now, let's move on sa ating good vibes tugtugan. Makipag-sayawan na kay Jake Miller sa kantang Dazed and Confused. Only here on your number one good vibes station with your rakiterong DJ. Ako po si DJ Joey Boy at ikaw ay nakikinig sa GV99.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gv999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GV99.9,
3: your good vibes.
5: Masaya dito!
6: Bossing, bossing!
7: Oo! Oh.
6: Paeg ka, uulan ng bigas.
7: Abay, oo! Para din ako bibili.
6: Pero, nakasako.
7: Ayoko na.
8: Hala? Joke pala yun?
9: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
10: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
11: Paano may ka pero ikaw pa yung galit?
12: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng lies? Paano kung gusto mo na mag-jowa pero tasman?
13: Teka. Paano nga pa yung gagawin dito?
14: Eh, di makijam with DJ Yap!
9: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
14: dahil sa kanya, siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
9: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
14: Sa programang, ang tanong.
9: Ala eh, paano?
14: Tuwing Sabado, mula 3 p.m. hanggang 6 p.m.
9: Only at your number one good vibe station, GV 99.9. Your good vibe.
8: Paano nga yun? Hey, clumboy. Yeah.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes!

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

Making you feel good anytime, anywhere through the music that we play. Kasama nyo pa rin mga ka-vibes ang inyong nakiterong DJ. My name is DJ Joey Boy. At nakikinig ka pa rin ngayong Sabado Ganado sa ating programang Huntahan at Balitaan sa GV99.9. Muli maraming salamat sa mga ka-vibes na kasama pa rin ni DJ Joey Boy hanggang sa mga oras na ito, ha. Sana po ay ibibigay ni DJ Joey Boy ang mga good vibes na tugtugan at nabibigyan ko kayo ng good vibes energy ngayong Sabado ng hapon. Oras nga natin, 2:22 in the afternoon. At pansamantala nga po muna magpapaalam si DJ Joey Boy sa ating programa ng medyo maaga. Dapat hanggang alas 3 tayo, ano? Pero medyo mapapaga po ang pag-exit ni DJ Joey Boy dahil po may mahalagang lakad na kailangang habulin at nagbabanta ang pag-ulan. No? Pero nothing to worry about dahil tuloy-tuloy pa rin naman ang ating tugtugan. Pero bago tayo magpaalam mga ka-vibes, sapatiin ko lang din yung ating mga ka-vibes na nanonood sa atin online. Yan na nakatutok at nakikipagkulitan kay DJ Joey Boy hanggang simula pa kaninang alas 9 ng umaga. Magandang araw po sa inyo. Ha, basta ingat-ingat kayo mga ka-vibes sa inyong mga pupuntahan. At mga ka-vibes, ha, kaunting reminder lang para sa ating mga ka-vibes na medyo nag-re-repair ng kanilang mga bahay dahil nga ho sa tindi ng lakas ng ulan na ating naranasan itong mga nakaraang araw at nakaraang linggo, ay hindi humaiwasan na may mga parte ng bahay na talaga namang nasira, lalo na yung mga bubungan. May mga bakod na nasira at nagbagsakan. At marami din pong mga repairs na kailangan. Ay syempre kapag tayo ay magre-repair mga ka-vibes, ay kailangan po natin ng mga gamit at mga tools. Ano? Kaya ka-vibes, kung naghahanap ka ng tools na reliable tulad ng mga cordless power tools o yung mga industrial and hardware essentials, lalo na dun sa mga ka-vibes natin na magsasaka, talagang naapektuhan yung kanilang mga pananim, ay kailangang ayusin at baka nangangailangan din sila ng mga farming tools o yung mga sasakyan natin, medyo nababad sa baha, na nabasa ng malala at nangangailangan natin gawin o nangangailangan tayo ng mga automotive work tools. Ay dito ho sa Batangas mga ka-vibes ay meron ho tayong pwedeng puntahan na talaga namang one-stop shop at kumpletong-kumpleto na at napakamura pa. Yan po ay sa Inco Tools Depot dito sa Lipa City, Batangas. Opo mga ka-vibes, ha. Dahil sa Inco Tools Depot Lipa, they are here to help you work faster, easier, safer, and more efficient. They got what you need with the affordable prices. Oo mga ka-vibes, at speaking of affordable prices, ay meron po silang ongoing promotion ngayon. Ano po, lalo na dun sa mga ka-vibes natin na naglilinis, ongoing ang paglilinis ng kanilang mga tahanan, meron po silang 2 cordless sulit deals. Yan po ang cordless cleaning nila na vacuum. Kapag bumili ka po ng kanilang cordless vacuum cleaner na 20 volts, ay mabibili mo po yung isa pang cordless cleaner nila on 50% off. Oo, yan. So talagang dalawang cordless vacuum ito na sulit deals, isang maliit at isang malaki na for sure ay makakatulong sa iyo sa paglilinis at talagang ultimo kasuluk-sulukan ng iyong bahay ay malilinis mo sa gamit ang mga vacuum cleaners ng Inco Tools. Ang kagandahan dito ay may kasama na pong mga battery ito mga ka-vibes, ha. Ang buong detalye po niyan ay inyong makikita sa

0: kanilang official Facebook page. Kaya naman hanapin nyo na po ang Inco Tools Depot, Lipa City. At pwedeng-pwede rin po silang puntahan sa kanilang tindahan na nabukas every day. Simula po alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, araw-araw. Sila po ay matatagpuan dyan sa Banay-Banay sa Lipa City, Batangas. Malapit lang po sila sa May Fernando Air Base. Pwedeng-pwede nyo rin po silang tawagan o i-text sa kanilang numero na 0917-186-0010. Muli, Inco Tools Depot Lipa, professional tools made affordable. Maraming salamat po ha at magandang hapon sa ating mga kabibes dyan na namimili ngayon sa Inco Tools Depot sa Lipa City. Kana Ma'am Riza, kay Sir Ryan, kana Shell at sa lahat ng staff. Yan. Kapag may mga question kayo kasi ang kagandahan pa dyan sa Inco Tools mga kabibes ay talagang may alam yung mga staff. Ano, hindi katulad na kapag nag-walk-in ka sa mga ibang tindahan or ibang store na titingnan ka lang o susundan ka lang. Sila, pwede mo silang tanungin dahil for sure ay sila ay educated at alam nila yung mga functions at features ng kanilang mga gamit. Oh, pwede rin sila magpa-sample dyan ha. At from time to time sila ay may mga pa-live selling din sa kanilang Facebook page. Muli, Inco Tools Depot Lipa, maraming salamat po at magandang hapon sa inyo.
1: Oh yeah.
0: Yes. Eto pa mga ka-vibes, baka naman na ikaw ay sobrang nai-stress na ano o baka naman ikaw may budget. Sana all. May budget. Oo. At gusto mong umalis ng bansa muna. Oo, magmuni-muni o magbakasyon. Abay tayo kayong mag-Switzerland. Ano ha? Dahil mga ka-vibes, ang Travel Worthy PH ay mayroong promo. Yes. Meron po silang Italy and Switzerland promo. Fall in love with Italy and Switzerland. O, Italy daw yan. Italy. Para sosyal. Italy. Yan. Package rate po nila ay murang-mura lamang. O, ito ay may pag-travel sa Milan, sa Verona, sa Padua, sa Venice, sa Murano. Oo, pwede rin sa Zurich, Lucerne, Mount Titlis, madami, no? Talaga mga sosyal ang mga pangalan, Zermatt, yan. Yan yung ilan sa mga lugar na pwede nyong puntahan. Ang kanila pong travel dates ngayong taon ay sa September 15 to 24. Meron din sa October 20 to 29, November 20 to 29, at December 22 to 31. Ah, may marami pong time at panahon para tayo ay makapag-ipon. Yan, at ito po ay matatagpuan nyo ang mga impormasyon ng kanilang full itinerary, availability at saka booking details sa kanilang Facebook page na Travel Worthy PH. Ayan ha, pwedeng-pwede nyo po silang bisitahin din sa kanilang opisina sa third floor, Walter Mart, sa May Kalikanto, Batangas City. Or tawagan sila sa kanilang number na 0917-824-7128 o 0929-235-4375. Mga ka-vibes, sa Europe is calling. Ang tanong lang, are you ready to answer? Ayan na, muli, maraming salamat po sa Travel Worthy PH at batiin din natin si Ma'am Abby at sa magagandang staff niya dyan sa Travel Worthy PH. Puntahan na po ninyo ha sa may third floor ng Walter Mart sa may Barangay Kalikanto, Batangas City. Dahil na sa Travel Worthy, making your travels worth it. Yes. At syempre pa, maraming salamat din sa mga ka-vibes natin na tumututok sa atin. Lalo na kay Sir J.M. Panya ng Blessing Pharma and Medical Supplies. Ayan, magandang hapon sa iyo, Sir J.M. Maraming salamat po ha sa patuloy na pag-suporta. At pakikinig kay DJ Joey Boy. Uy, sa mga ka-vibes natin dyan sa Batangas City, baka po kayo ay may mga medical supplies na pangangailangan. O baka kayo ay talagang may mga maintenance medicines na pwede namang bilhin over the counter. O yung mga simpleng day-to-day needs lang tulad ng mga face mask, syringe, o mga diapers at mga suction machines, nako ay kompletong-kompleto, murang-mura at dekalidad. Pwedeng-pwede niyo pong puntahan ng Blessing Pharma and Medical Supplies Trading. Opo, sila po yung matatagpuan naman dyan sa may Piborgo Street. Sa Lawas lamang ito mga ka-vibes ha, dyan sa Batangas City. Pag bumaba kayo dyan sa may Lawas, may gasoline station dyan. Yung kalsada papuntang bayan, nasa bahaging kaliwa po si Blessing Pharma. Tabing tabi ng highway, kaya napakadaling puntahan. At bukas na bukas, kahit anong oras. Kahit sarado yan, pero may contact number, tawagan mo pag talagang in case of emergency, willing na willing pong magbukas ang Blessing Pharma para po kayo ay pagbilhan. No, mga oxygen na tanks, mga nebulizer, at kung ano-ano pa, merong-meron yan. Si Blessing Pharma and Medical Supplies Trading. Muli maraming maraming salamat sa Blessing Pharma at kay Sir JM saka sa kanyang mami na napakabait. Hello po sa inyo. Magandang magandang hapon po sa inyo ha. At syempre pa mga ka-vibes ha, ay tuloy-tuloy na tayo dahil nga paalis na si DJ Joey Boy. Eh, napapag-usapan kasi kanina nung magkasama pa kami ni Papa P, eh napapag-usapan namin itong eleksyon. Eh kung tuloy na tuloy daw baga ang eleksyon ng sangguniang kabataan at saka ng barangay, ito mga ka-vibes ay naka-schedule originally sa November 2, 2026. Yes, makatapos ng undas. Eh, may mga lumutang ahong mga balita na parang suspendido daw at ang iba ay talagang finalized na suspendido pa. Pero sa ngayon mga ka-vibes, ito po ay may panukalang batas pa lamang. Kung hindi ako nagkakamali, si Senator Cheese Escudero yata. Please correct me if I'm wrong. That's on top of my mind lang mga ka-vibes. Pero parang isang senador po ang nagsulong na parang i-postpone niya po at isabay na lamang yata sa 2028 election at i-extend ng isa pang taon ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan election. Muli mga ka-vibes, ito po ay panukalang batas pa lamang, hindi pa po ito naiipasa. Ibig sabihin, sa mga oras at sa mga panahong ito ay tuloy na tuloy pa rin po ang barangay at sangguniang kabataan elections. Oo, kaya naman doon sa mga gustong tumakbo, kumandidato, sa mga gustong magsilbi sa kanyang mga kabarangay. Oo, tunay na magsilbi ha, hindi namin kailangan ng mga mema. Yung ano lang, gusto lang isikat, gusto lang ay mga connection, at kaya tatakbo, ha, hindi namin kailangan yan. Naku po, mga ka-vibes, ha, talaga namang tayo ay kailangan na nating mamili ng mga kandidatong ayos at talagang yung tunay na malalapitan at maaasahan. Lalo na ito ay barangay level. Ito ang inyong unang-unang mapupuntahan kapag sa oras ng inyong pangangailangan. Ha? Oo. Pangangailangan ng servisyo.
2: What?
0: Hindi naman na ano ha, pero... Pero pwede rin. Baka naman, ano, pag talagang mabait-bait sina konsihal o sina pangulo, ay why not? Ayan. Bakit nasasabi yan ni TJ Joey Boy mga ka-vibes? Dahil kung kayo ay kakandidato sa darating na barangay at sangguniang kabataan election, dahil nga muli ito sa panahon ngayon ay tuloy na tuloy pa, ay kayo ho ay magpabook na at kailangan nyo nang maghanap ng reliable, maganda at dekalidad na printing services. At wala nang iba yan kundi sa Pajayas Infinity Ads and Print! Yes, yes, yes mga ka-vibes, ang Pajayas Infinity Ads and Print po ay nag-o-offer ng mga campaign paraphernalia. So kung kailangan mo ng mga tarpaulin, yan, kailangan mo ng mga giveaways, ika nga, ano, reminders, o mga gagamitin mo sa pangangampanya, mapapayong man yan, cups, o sombrero, t-shirt, yun nga, tarpaulin, printing, oo, kahit na mga ano pa yan, tasa, oo, o kung ano-ano pa, personalized at customized needs para sa iyong campaign materials, ay pwedeng-pwede nyo pong puntahan. At kumpletong-kumpleto ang Pajayas Infinity Ads and Print. Sila po ay matatagpuan dyan sa may Ebura Road sa barangay Kumintang Ibaba sa Batangas City. Malapit lang po sila sa Kapitolyo at kaharap lang po nila ang Philippine Red Cross Batangas City Chapter. O, may malaking pangalan ho dyan ng Pajayas, kaya for sure ay makikita ninyo ha. Pwede nyo po silang puntahan dyan sa Ebura Road sa barangay Kumintang Ibaba muli sa may Batangas City. Yan ha, Pajayas Infinity Ads and Print. Yan, magyan. Magandang hapon kana Sir Brian, kay Sir Idel Perez ng Batangas City TDRO. Yan ang hepe ng TDRO. Magandang hapon, sir. Kay Pangulong Pibo Perez ng Barangay Dalig, Batangas City. Magandang hapon, Pangulo. At syempre pa ka na Ma'am Isel. Yan ka na Sir Brian nga. At syempre doon pa sa mga ka na Ma'am Lenny. Yan ng Pajayas medical laboratory. Bukod sa printing mga ka-vibes, meron din silang laboratory. So kung nangangailangan kayo ng mga chem package, mga pa blood pressure, mga blood type, CBC, mga ganyan kompleto, meron din po sila. Pwede rin pong tingnan ang kanilang Facebook page para sa kanilang kompletong serbisyo, ang Pajeyas Medical Laboratory. At may mga bagong Pajeyas, ha, mga ka-vibes, ha? Hindi lang sila napapaprinting, hindi lang sila napapalaboratory. Meron rin po silang organization kung saan baka nangangailangan po ang inyong mga kumpanya ng training. Ano, mga leadership training, safety training, financial literacy training, at kung ano-ano pa para sa benepisyo ng inyong negosyo at sa benepisyo ng inyong mga empleyado, pwedeng-pwede po yung ihatid sa inyo ng Pajeyas Group of Company. Ha? Kaya tingnan po natin. Baka po may mga katanungan kayo sa mga servisyo ng Pajeyas, pwedeng-pwede nyo po silang tingnan sa kanilang Facebook pages. Yun! Asya, mga ka-vibes, maraming salamat po sa pagsama kay DJ Joey Boy sa Sabadong ito. Ingat-ingat po tayo, ha, muli sa mga lalabas at gagala. Ano, ay ingat-ingat po. Use the proper turning signal kung tayo ay nagmamaneho. Ano po, magbigay po tayo sa kalsada, patawirin ang mga dapat tumawid sa tamang tawiran. At syempre pa ay magbigayan, and let's practice road sharing. Maraming salamat, mga ka-vibes. Ingat po tayo. And for my bye-bye song, abay tayo muna yung makipagsabayan din eh kay Maring Ariana Grande sa kantang Problem. Because we don't want problem, we only want good vibes. Eh, let's shake the problems off. Ayan, Problem ni Ariana Grande, only here on your number one good vibe station. We are GV 99.9, your good vibes. So bye-bye! Happy weekend!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GB999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!
5: From top foreign hits...

0: KGV 99.9.
1: Your good vibes.
2: Bossing, bossing! Oh! Pahig ka, uulan ng bigas.
3: Abay, oo! Para din ako bibili.
2: Pero, nakasako.
3: Ha-ha! Ayaw ko na!
4: Hala! Joke pala yun!
5: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
6: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
7: Paano ka pero ikaw pa yung galit?
8: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng lies? Paano kung gusto mo na mag-jowa pero tagman?
9: Teka. Paano nga pala yung gagawin dito?
10: Eh, di makijam with DJ Ya!
5: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
10: dahil sa kanya, problems. Siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
5: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
10: Sa programa, ang tanong.
5: Ala eh, paano?
10: Tuwing Sabado, mula 3 PM hanggang 6 PM.
5: Only at your number one good vibe station at GB 97.9. Your good vibe.
4: Paano nga yun?

Naalala mo ba? Nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tila liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong pawala. Wasinta, sana naaalala mo ba yung mga unang sayaw nating dalawa? Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay,

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9. Baby, I'm

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
6: dito sa GV99.9. Your good vibes.
7: Masaya dito.

0: Oh, carambola, carambola, sa letraman G, sa letraman G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letraman V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frankie.
5: This is DJ Chico Marako.
6: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30 anyos.
4: GV99.9.
1: This is GV99.9.
3: GV99.9. 30 na!
7: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
8: Alam mo ba MLMC, mommy?
9: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
7: Yes, honey.

0: Medical Center Healthcare Beyond Compare.
1: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC!
2: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo!
3: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming! Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
4: para sa good vibes na walang humpay!
5: Dito sa GV999.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

Asang by DJ Alvaro, ang tipo kong lalaki, only here at GV99.9, your good vibes. At kasama niyo po, ang nag-iisang, ang nag-iisang maestro kantatero sa radio, sa inyong programang Saturday Night Jam. At makakapiling niyo po si DJ Papa Joe, hanggang alas 9 po tayo ng gabi. Opo, opo. Tama po ang narinig. Ayan. Sa mga kabubukas lang po ng inyong radyo. Wala nga namang TV, ano? Radyo, oo. At makapanghinggan nyo ako via live streaming. Oo, basta may internet connection, ha? Oo. GV999.live. At mapapakinggan nyo po nang walang kaumay-umay ang boses ng inyong abang lingkod na si DJ Papa Joe. And today is Saturday. At tayo magpa-party-party ng bonggang-bongga. Oo, naririnig mo yan ang tamang-tama. Sa mga titos and titas of Calabarzon. Sa mga lolos and lolas of Mimaropa, humanda na kayo. At tayo ay magsasayawan ng bonggang-bongga. Okay, handa mo na mga kasukasuan mo dyan, Brad. Ikaw, Annie Girl, tutulog-tulog ka. Oo, ikaw yon. O kung anong pinagkagagawa mo sa buhay. Monday to Friday, ano ba? Oo, kung anong pinagkagagawa mo sa buhay. Kung anong trabaho mo, may trabaho ka man o wala, samahan mo si Papa Joe. At tayo ay magkakalampagan ng bonggang-bongga. Oo, tayo magsasayawan, oo. Long hair ka man o kalbo, mapapaheadman ka sa akin. Oo, wala kang masasabi. Okay, handa mo na yung mga kasukasuan mo dyan, Brad. O, yung tagiliran mo, yung ulo-ulo mo dyan. At talaga mapapaheadman ka ng bonggang-bongga, pre. Oo, yung binabati natin. Ang dami talaga nakikinig sa atin. Ano? Ewan ko ba bakit kayo? Ayan, sa buong Calabarzon region na nakatutok sa ating broadcast ngayong Saturday night. Magandang araw po sa inyong lahat. At sa ating mga nagpopogi ang mga security guards dyan. Gising pa ba kayo? At sa ating naman mga drivers na nasa kakarsadahan. Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta, kamusta? May pasensya pa ba kayo? Pinapay daw yon. Dagdagan ng pasensya at medyo may mga lugar na traffic at naglabasa na po ang mga sangkatauhan ngayon dahil medyo umaraw-araw na po ng kaunti. Oo. Makatapos maglaba.

악공 힌데 라곤가 나마 para good vibes lagi ano tumanga muna magbigay ka ng boundary kay Commander mo brad ha? Kalimutan mo ng lahat wag lang ang boundary kay Commander ha para laging mahal mahal naka-ready na ako naka-ready na ang pagkain natin. Ano-ano lang iniisip mo dyan, Brad? Ikaw talaga. Oo, magsimba-simba ka pag may time, ha? Kung ano-ano lang pinag-iisip mo. Nagpupugyan natin, mga konduktor. Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta ang Sabado mo? At sa atin namang mga dispatcher na hindi pa huhuli. Akala nyo, hindi natin babatian ng mga dispatcher, oo. Kamusta, kamusta, kamusta ngayon? Maganda-magandang araw ng Sabado sa inyo. At hindi maulan ngayon, ano? Oo, kaya dapat naglaban na kayo, ano? At ano naman sa ating mga motorista dyan, ihanda nyo na ang inyong mga bulsa. At magtataas daw po ang gasolina by next week. Aray ko! Ayan, oo. Kaya, total bago sweldo ka naman, Brad, magmultang ka naman. Oo. Paminsan-minsan, makatikim naman ang pultang ng motor at saka ang kotse mo. Ano, hindi yung paisa-isang daan lang ang karga. Medyo mabusog-busog naman si Utoy. Oo, sabi nga, nakakahiya naman sa gasolinahan. Ay, nako. Kuya, ay ang daladala ay owner. Ay, ang pakarga yung 100. Oo, ay, nako po, ay pasensya po ha, pasensya. Talagang ganda ang buhay. Medyo agwantan tipid. At hindi pa ho nagtataas ang sahaw. Again, talagang buhay. Ayan, so time check, it's already 6:18 ng gabi. At dahil dyan, tayo magdudugtugan ng bonggang-bongga. At handa na ba ang ating mga titos and titas of Calabarzon? Lolos and lolas of Bimaropa. At ang mga may pag-ibig at wala ay humanda na. Kasabi playing a song by Lady Gaga. Ay, mga walang pag-ibig dyan para sa inyo ito. Talagang humuhugot pa talaga, Brad. A song by Lady Gaga. Oo, alam mo na kung ano to. Bad Romance. Only here at GV99.9. Your good vibes. Let's party!

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, Mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
5: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
6: Ay, pisan-pisan. Ah, pisan, bakit?
7: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
6: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung crush ko.
7: Pero, di ko nahihinto.
8: Ayaw ko na.
9: Hala? Joke pala yun.

0: Down. Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan. Papa Joe.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibes.

A song by Sugar Free, Hari ng Sablay, only here at GV99.9, Your Good Vibes. At nagbabalik pong muli ang nag-iisang maestro cantatero sa radio, the one and only DJ Papa Joe, sa inyong programang Saturday Night Jam. At ako inyong makakapiling hanggang alas 9 po ng gabi tayo maglalambing.

0: Mga kwarentahin na ngayon. Siguro na napakadaming mga batang 90s at batang 80s at batang 2000 na nakarelate sa mga tungkol natin ngayon. Ano? Kaya kamusta, kamusta? In-enjoy mo ba ang music natin? Brad, ate girl! Oo. Sana in-enjoy mo ang ating mga tugtugan ngayon. Yung mga rockista dyan, yung mga hip-hop at saka mga metal dyan, mga rock and roll. Oo, talagang enjoy mo ang music natin ngayon. At talagang itong programang ito ay para sa iyo. Oo. Ayan, ang dami nakikinig sa atin ngayon, ang dami nagpapabate. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa walang sawa ninyo at walang umay na makikinig sa inyong kapag-inigod. Kaya speaking of walang umay na nakikinig sa atin, ang dami nakikinig sa atin sa lungsod ng Lipa. Lalo-lalo na dyan sa Lipa City Public Market. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Especially ang ating mga katoda dyan sa paligid ng Lipa City Public Market na talaga naman umaalingaw-ngaw ang boses ng inyong abang lingkod. Maraming maraming salamat po. Kamusta pa ka ating mga katoda dyan? Nag-uutay na ga. At yung iba'y mga bagong sweldo ay malamang ay nasa masarapan na ngayon na nautaw. Alam mo naman ang ating mga katoda, kahit walang sweldo, ay laging hayahay ang buhay nitong mga ito. Oo. Sabi nga ay, bakit ka naman magpapakaproblema? Sabi na ating mga katoda. Enjoy life. Kaya nga, laging enjoy na enjoy ang ating mga katoda. Ano? Lalo na't may mga naggagandahan. Chica babes, kapasahero. Oo. May mga naggagandahan ating mga magtitinda diyan sa Lipa City Public Market. Ay talaga nga naman. Lalo na yung mga sales day diyan sa mall. Ay nako, ito yung mga suki ng mga katoda natin diyan. Oo. And speaking of naggagandahang mga sales lady at mga cashier. Ayan, maganda-maganda. Ingat-ingat po kayo sa pag-uwi ha. Lalo na't bagong sweldo ngayon. Huwag makakalimot magbayad ng utang. Oo, sa inyong mga pinagkakautangan dahil sweldo ngayon. Huwag magpapakasira ha.
1: Wow naman!
0: Oo, dahil wow. Alam mo na, hindi ka makakaulit. Sabi nga ni 5-6. Oo, sabi ni Bumbay ay hindi makakaulit si Ineng pag hindi nagbayad. Ayan, oo. Time check, it's already 6:53 ng gabi. Sa mga hindi pa naghahaponan dyan, sorry ka na lang. Kain-kain ka na rin. Kumain ka naman, bago sweldo ka naman. Huwag masyadong matipid, kuya. Oo, kain-kain din pag may time. Huwag masyadong tipidin ang iyong sarili. Oo. Agwan pa na sa hawot eh. Pagkain din sa hawot at pitso di peligro. Hawot, alang hawot ay tinapa. Huwag naman araw-araw. Ano? Paminsan-minsan naman ikumain ka din naman ng hawot. Nang masarap-sarap naman. Ano? Bago sahod ka naman eh. Diyan tayo talo ng ating mga kaibigan, mga driver. Laging masarapan ang kain nitong mga ito, ano? Ang ating mga jeepney drivers, mga bus drivers, at ang ating mga katoda ay talagang laging pandingay na ng kain nitong mga ito. Laging nakasakol pa. Oo, kaya ingit na ingit ang inyong abang lingkod diyan sa mga iyan. And because of that, binabati natin ang ating mga listeners diyan sa Barangay Uno. Lalong-lalo na ang ating mga kaibigan diyan sa may Basang Hamog. Oo, sa pangungunan ni Kuya Tox Kagitla. Magandang araw po. And also kay Kuya Mundo na nakikinig sa atin bagay si Kuya Earth. At talaga namang tisoy na tisoy itong kaibigan ko ito.
1: Wow naman!
0: Oo, and also diyan sa may Barangay Bulbok nakikinig sa atin ang ating napakagandang kaibigan. Oo, na si Ate Del Villasor. Nagaganda mga kapatid. Oo. Magandang araw po sa inyong lahat dyan. At ang ating mga kaibigan dyan, ang mga Unity Boys. Kamusta kayo dyan? Nag-uumpisa na ga ang session. Anong pulutan? Ayan, ay masarap lagi din ang pulutan. Speaking of pulutan. Ayan, ang Palakuna Brothers. Lagi napakasarap magluto nito, lalo na mga seafoods. Ano? Binabati din natin si Kuya Loretz. Oo, nandyan niya sa may Balagbagon. Lagi nakikinig sa atin itong mga ito. Talagang umaalingaw-ngaw. Akala mo ay kandidato ito si Papa Joe. Wala, talagang naalingaw-ngaw eh. Eh, paano baga naman? Eh, pagkakalaki naman ng speaker. Oo, sa kanilang... Ano, sa kanilang pwestuhan. Hindi laging pakinig ang boses mo. Eh, dahil dyan, maraming salamat po sa mga Unity Boys na lagi nakatutok sa atin. At dahil dyan, baliktugtugan muna po tayo. Handa na ba ang sasayaw? Handa na mag-headbang? At dahil dyan, I'll be playing a song by Erasure. Always, only here at GV99.9, your good vibes. Sayawa na!

0: A song by Kamikaze, Narda, only here at GV 99.9, Your Good Vibes. At nagbabalik mo muli ang nag-iisang maestro kantatero sa radio, the one and only DJ Papa Joe sa programang Saturday Night Jam. Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta mga batang 90s dyan? Napasayaw kapag putoy. Ikaw bagay napa-headbang ng bonggang-bongga dyan. Oo, yung mga tutulog-tulog pa dyan. Oo, yung nakahiga pa. Lalo-lalo ng ating mga minamahal na call center agents dyan. Aba, ay mag-unat-unat ka na. Dahil it's already 7:17 ng gabi. Ay mag-inat-inat na. Stretching ka ng konti at magkape, mag-ipo ka. Oo, wala pong holiday ang call center, ha? Oh, baka mamaya ikaw ay late na naman. Oo, ikaw ay tatulog-tulog.
1: Wow naman!
0: Baka kung saan ka na naman nagpunta kanina, pagka-out. Oo, palibasa, sweldo. Ay, nako, napabarik na lang ang tulog. Oo, kaya puyat. Oo, hindi nakabawi ng tulog. Si Uto at si Inen, ay kung saan na lang blowout. Naku po, baka nag-date po ang dalawa. Huwag kakalimutan, magtipid-tipid po ng konti. Oo, makabayad ng utang ay mag-ipon. Oo, mag-ipon ng budget, wag ubus-ubus biyaya, baka maubos ang sweldo. Hala, ikaw din. Oo, pag naubos yan, wala na. Utang ka na naman ulit. Utang na naman kung saan-saan.
1: Wow
0: utang
1: naman!
0: Na.
1: Wow.
0: Utang na naman si kuya at si ate girl.
2: Totoo yan.
0: Oo, totoo yan. Oo, pag wala ka ng makain, wala ka ng pamasahe, wala ka ng budget, sigurado. 5-6. Oo. Sangda ATM na naman si kuya at si ate. Alam na. Sabi, alam na this, no? Oo. Diyan tayo talo ng ating mga nagpupugya, mga drivers. At talagang lagi ito, no? Hindi nawawala ng pera ang mga driver. O, lagi may bariya. O, lagi may panukuling. Kaya laging may hawak. Sabi nga eh, ito ang mga pangarap na trabaho ko eh. Oo. Saan ka pa nakakita ng trabaho? Nagta-travel na may hawak palaging kwarta. ID driver at conductor. Panay ang travel, may hawak pa na kwarta. Ayan, sabi nga yan ang masarap na trabaho. Lagi pang maganda view. Ano nga utaw? Marami nagaganda mga chika babes na pasahero. Ay sigurado, good vibes na naman si kuyang driver at conductor. Lagot na naman kay commander. Ayan, speaking of kay commander, ay huwag kakalimutan din na magbigay ng ingreso kay commander. Oh, dahil sweldo ngayon, ay huwag kalilimutan yan. Oh. And speaking of sweldo, ayan, oh, pag ikaw naman ay single, huwag ka makakalimut na magbigay kung kanina man pinagkakautangan mo ng loob, ha? Oo. Magpakain ka naman, kuya, ate. Oo, huwag ka masyadong kuribot, ha? Ayan, speaking of, binabati natin, nakikinig sa atin ngayon si Kuya Alvin Serrano ng Mataas na Kahoy. Ayan, I hope you're enjoying the music, mga kapanahonan na ito, brad. Mga tugtugin natin ngayon. And also, nakikinig din sa atin ng bonggang-bongga ang ating mga katropa diyan sa Bawan. O, diyan sa Bawan, Batangas. Lalo-lalo na ang BFP Bawan. Oo, tama kayo. Mga bumbero. Yan, isa pa rin itong kasabihan. Oo. Basta bumbero, yan po ang talagang habulin. Ito, habulin ang mga chika babes. Oo. Pero nangahabol po ito mga ito. Oo. Nangahabol po ito ng sunog. Oo, pero sana ay... Ito yung panalangin ni Papa Joe. Sana ito'y lagi nasa istasyon na lamang itong mga ito. Dahil pagka ito may responde, siguradong may sunog. Oo. Ayan. And speaking of, ay talagang pagka yung mga yan, ayro may responde, talagang tabi-tabi po kayo. Sabi po nuno. Oo. Sabi, nasusulat po yan, mga kababayan. Nasusulat sa batas, pag hindi kayo tumabi, ay kulong. Oo. Dahil pag nagre-responde po yan, ay talagang emergency. Oh, ayan. Ayan, kaway-kaway, shout out sa ating mga naggaganda at nagpupugi ang mga bumbero, especially sa BFP Bawan. Lalo-lalo ng ating napakapugit, napakakisig dyan na si Fire Officer Marlon Perez. Kamusta, kamusta, kamusta dyan? At ang ating mga law enforcers naman, oh, nadaanan ko kanina, oh, speaking of law enforcers, oh, yung mga nasa checkpoint na ating kapulisan, maraming maraming salamat po. Sana naman ipa-extend ng kaunti, ano, lalo na pagkagabi, ano, mapuyat-puyat naman ng kaunti. Babatiin ko naman kayo. So, best friend tayo, brad, ano. Para naman mabawas-bawasan ng mga kamote sa karsada. Ewan ko baga, ba't dumadami itong mga kamote sa karsada? Ay, Diyos ko pong mahabagin. Ewan ko na lang. Hindi naman umuulan ngayon. Ay, bakit ka na dami? Nakakita na ng checkpoint. Aba, ay, talaga naman Dagos eh. Pabalik. Dagos, pabalik ang mga rider. Alam na, Des, ano? Walang lisensya, walang side mirror, tatlong angkas. Mapapawaw ka na lang. Ano? Talaga nga naman. Pakiano nga ito sa ating mga kapitan. Sa ating mga kaibigan dyan sa LTO. Sa mga napasaway itong mga ito. Eh. Nakakarera baga naman, lalo na't sa oras ng gabi. Diyos ko pumahabagay. Ayan, ako na naman. Napasobra na naman ang kuda ko. Ayan, and because of that, baligtugtugan muna po tayo. So I'll be playing a song by Nicki Minaj, Starship, only here at GB 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9
5: 30 na!

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
0: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
2: May kapangyarihan ka na kuryente.
3: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
2: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan.
4: Oo, ayaw ko na.
5: Hala, joke pala yun.
6: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
7: Every letter carries a story.
8: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
7: A love that questions. A heart that is hurting.
9: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
7: A decision that is not easy.
10: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
7: Love should never make you feel second.
8: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
7: Let us talk about your story.
8: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
7: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. only here on GV 99.9, your good vibes.

0: Himala by River Maya. Only here at GV99.9, your good vibes. At kasakasama niyo pa rin ang nag-iisang maestro cantatero sa radio. The one and only DJ Papa Joe. Sa inyong programa, Saturday Night Jam.
1: What?
0: At ako ay inyong makakakiling. Hanggang alas 9 po tayo ng gabi. At talaga nga ng mga batang 90s dyan, oo. Yung mga kwarentahin, mga sekwentahin. Ay, kamusta kayo dyan? Himalang-himala! Himalang-himala. Buti na lang at hindi umulan ngayon at nakapaglaba ang dapat maglaba. Oo, at medyo sumikat at sumilip ang haring araw. Kaya ang mga naglalaba ay tuwan-tuwa. Makakatuyo daw po. Oo. Wala na raw pong magsa-side A at side B ng underwear, sabi nila. Kaya maraming tuwan-tuwa po ngayong araw na ito. Nakatuyo daw po ng underwear. Ayan, kaya maraming salamat po at umaraw na. Oo. And because of that, binabati natin ang ating mga listeners diyan sa lungsod ng Batangas. Ang dami nakatutok sa atin dyan. And also sa bayan ng Rosario, ang dami nakikinig sa atin dyan, especially si Ma'am April. Magandang araw. Okay lang kaya magpaparamdam ulit. So napakaganda si Ma'am April. Kamusta? And also, binabati natin ang happy listening ang ating mga kaibigan diyan sa bayan ng Ibaan, especially ang lover boy ng Tulay Ibaan, Batangas, si JP, at ang kanya napakagandang may bahay. Nakikinig sa atin. And nakikinig din sa atin, nakatutok sa atin ngayon ang Ranalan family ng lungsod ng Lipa. Especially, napaka-pogit, napaka-kisig na si Tia Jun Ranalan. Magandang araw. At ang napaka-poging si Bambi. And speaking of mga security guards, ayan, nakikinig din sa atin si paring Jonard Numero at ang ating mga katropa dyan, especially si Sir Joel. Kamusta, Sir Joel?
2: Wow naman!
0: Makikisig natin mga SG dyan. Oh, kamusta kayo? And also, nakikinig din sa atin ang ating mga katropa dyan sa may pilahan ng van o yung mga biyaheng Ibaan at saka Lipa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa amin, ha. Lalong-lalo na ang ating mga drivers at konduktor ng Batrasco na nakikinig sa atin. Ano man ang ruta nyo dito sa buong Batangas ay talaga nakatutok sa programa ng inyong abang-inyong. Maraming salamat po sa mga nagpupugian nating drivers at mga konduktor ng Batrasco. Meron nga palang magaganda rin na ano. Meron silang magandang konduktor, hindi lang basta pogi, no? May babae din konduktor, ha? Oo. Ayan. And also,

yan ang mga katanungan ngayon. Ano? At ang himala pa din, isa pang katanungan, meron pa kayang matira sa sinweldo ni Utoy? Pagkatapos magbayad ng utang. At kung may matira man, matapos magbayad ng utang, ay may matira pa kaya pagkatapos ng barigan? Yan po ang matinding katanungan. Tanong ng bayan. May matira pa kaya sa sweldo pagkatapos ng barigan? Kaya ang pinakamagandang sagot dyan, ibigay na muna kay Commander ang sweldo para siguradong good vibes tayong lahat. Oo. Para walang away, para good vibes lang. Ibigay ang entrega kay Commander. Huwag kalilimutan sa ating mga nagpupugi ang mga drivers at mga security guards na sigurado namang bago sahod ngayon. Ibigay muna ang entrega kay Commander para maganda usapan. Ano? Para hindi... para walang gulo. Dahil dyan, binabati din natin ang happy, happy listening ang ating kaibigan. Oh. Mga kaibigan natin sa Patrick Garcia. Oh. Lalo-lalo na ang mga mahilig mag-target shooting dyan. Oh. Nabigyan ng discount kaya ang inyong abang lingkod diyan. Yan, oh. Oh. Kailan kaya uli makapasyal diyan sa Patrick Garcia. Ano? Kamusta kaya ang ating mga shooters dyan, lalo-lalo na si Sir Marlon. Kailan kaya natin mayayakag itong napakakisig na lalaking ito. Ano? Ayan. At dahil dyan, baliktugtugan muna po tayo. So I'll be playing a song by Black Eyed Peas. Talaga ito yung sikat na sikat. Ano? Where is the love? Oh, where is the love ba para sa mga single at walang love life? Talaga may tinatamad ang talaga. Ano? Ba't kaya ganun? Ano kayo masasabi ni Ma'am April of Rosario? I hope you're listening right now. Ayan. Where is the love by Black Eyed Peas? Only here at GV99.9. Your good vibes. Let's party!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.
8: Uy, si Luna yun ah. Tara, lapitan natin. Idol, flip-flop tayo.
9: Ah, isa lang, kuya.

0: A song by Jennifer Lopez. Dance with me. Only here at GV99.9. Your good vibes. At kasakasama nyo pa rin ang nag-iisang maestro cantanero sa radio. The one and only DJ Papa Joe sa inyong programang Saturday Night Jam. Aya kayo ba'y nananghalian? Naghapunan na baga kayo? Time check, it's already 8:11 ng gabi. Medyo late na, ano? Kaya yun sa mga hindi pa naghahapunan dyan, abay, kain-kain din pag may time. Huwag magkapalipas ang gutom, magkain kagaya sa inyong abang lingkod na nalilipasan na ng gutom. Oo. Yung mga hindi pa kumakain dyan, baka nakalimutan. Nakalimutang magbayad. Bago sweldo ka, Toy. Kain-kain din pag may time, ha. Huwag makakalimot, ano. Baka sobrang pagtitipid mo, magkasakit ka niyan, ha. Oo, nakalimutang kumain, pero pagbarikan na, andyan na si Tutoy. Oo. Oo, present po. Oo. Sabi, babawiin na lang daw sa pulutan. Kaya hindi na raw daw kakain ng hapunan. Ay huwag kong gayon, sabi nga. Kinakanin ang pulutan. Pero bago mo gawin yan, ay siguraduhin mo may ambag ka. Dahil pag wala kang ambag, ay siguradong babag. Kaya ako'y nananawagan sa ating mga ka-good vibes dyan, ng mga mamu. Mga malakas mamu. Mamulutan. Pero hindi nag-aambag. Aba, tamaan na. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay bukol. Pasintabi po sa mga tatamaan. Marami pong tatamaan. Sigurado ko dyan, Brad. Saan ka man naroroon, kahit magtago ka, kilala kita. Pagdating ng bayaran, pagdating ng bilihan, nagtatago. Si Boy Kamot, ano? Pero pag lakas-lakas naman mamulutan, ito po ay inuman, hindi po handaan. Kaya ano, pero pagka malakas ka mamulutan, dapat malakas ka din magbigay. Malakas ka din magbigay ng ambag. Ano, Brad? Speaking of ambag, ay mga katropa nating katoda at saka mga driver, ay talaga ito, wala akong masasabi dyan sa mga yan. Talagang every
1: wow naman.
0: Para mga Boy Scout ito, wow. Mga ito eh. Laging handa, ano. Sa may pera at sa wala, sabi ngay, tuloy ang bangay.
2: Totoo yan.
0: Tuloy ang bangay, tuloy. Wala makakapigil sa amin. Kahit daw asawa. Tuloy ang barikan. Lagot.

0: siguradong malagihay na. Siguradong lagot na naman kay Commander, ano nga. And also, binabati natin ang happy listening ang ating mga kaibigan diyan sa lungsod ng Batangas, especially kay Sir Jeff. Habat, nakikinig sa atin ito. Ito'y kasama natin sa Hanap Buhay, si Jeff Habat. Kamusta ba? Kamusta? Ngayong buong family, kamusta? Ayan. And also, nakikinig din sa atin ang ating mga kaibigan diyan sa bayan ng Taysan. Maraming salamat po sa pakikinig. Oo. And also, ang dami rin naka-tune in sa atin sa ating live streaming. Oo, sa GB999.live. Oo, saan ka man naroroon sa mundo, saan ka man naroroon sa Pilipinas, naabot ka man ng aming signal o hindi, basta may internet ay tuloy ang bangay. Mapapakinggan mo ang aming mga tugtugan din sa GB99.9. Ano? Kahit ikaw may nasa abroad, aba, ay may enjoy mo ang ating mga tugtugan. Ano? Talagang pagdiinan, sabi ni Boy Engay, talagang pandiinan ni Ray Utaw. Oh, pandiinan ang party-party. Nasayawan. Sumayaw ka na. Sumakay ka pa. Oo. At talaga namang ihanda mo na. Ihanda mo na ang salum... Ano? Ang pantapal.
1: Wow naman!
0: At sigurado,
1: wow.
0: Hihilutin mamaya. At napasarap ang sayaw ni ate. Kulang lang sa practice, ano? At dahil dyan, balik dugdugan muli tayo. So magpapa-headbang muna tayo uli. Long hair ka man o kalbo, ihanda mo na. Aww. I'll be playing a song by Kamikaze. Doobie-doo! Only here at GB 99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
1: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
5: The one and only DJ Papa Joe.
4: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Teka lang.
1: Bakit, pare?
0: Nasusuka na ako eh.
2: Tama na yan, inuman na. Hoy, pare, koy, tumagay ka. Nananabig, nalalamunan.

0: Pumayag ka, maging bumbero ka?
1: Oo naman pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
0: Pero pamatay apoy mo, water gun!
2: Oo, ayoko na.
3: Hala, joke pala yun.
4: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
5: Every letter carries a story.
6: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
5: A love that questions. A heart that is hurting.
7: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
5: A decision that is not easy.
8: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
5: Love should never make you feel second.
6: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
5: Let us talk about your story.
6: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
5: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibe.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

Papa Joe. Sa inyong programa ang Saturday Night Jam. At talaga napakabilis ang oras, mga ka-good vibes, ano. Time check, it's already 8:53 ng gabi. Ayan, oo. At maya-maya ng konti tayo pansamantala magpapaalam na ano. At I hope you've enjoyed the music that we've played na napainda ko ang buong Calabar Zone. Oo, kamusta? Gising na pagkakayo dyan. Sa ating mga kabarikan dyan na nakantabay, oo. Sa mga nagpa-party dyan na nakatutok sa ating programa, oo. Maraming salamat po. Sa ating mga katoda na nakikinig, nakikijamming sa ating mga tugtugan. I hope you're enjoying the music. At sa mga nagpa-party-party na dyan, sa may gilid-gilid, nakatatapos lang ng trabaho. Oo, siguraduhin nagpaalam kay Commander, ha? At nagbigay ng ayuda. Oo. Para good vibes pag-uwi ninyo mamayang gabi. Oo, mamaya. Gabi na ngayon eh. Ano ba? Oo, gusto ko gabi. Eh, mamaya eh, kung umuwi, madaling araw. Paano? Oh, huwag nakikipapaabot ng madaling araw, ano? Oh, magtitira kaya ng pang-uwi, ano? Ayan. And also, I would like to say happy listening. Oo, sa Perez family ng Ivan Batangas na nakatutok sa atin. And Funzalan family na nakatutok din sa atin. Especially si ating pinsan na si Adrian. Oh, nakatutok sa atin niya. And nakikinig din sa atin si Matt Perez. Oh, nasa Rosario kagang ngayon na napaka-pogi kong pamangkin. Kamusta? And also, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito, happy birthday po! At sa mga hindi ko nabati noong nakarang araw, belated happy birthday po sa inyong lahat. Ayan, oo. O, dapat laging good vibes lang and always be thankful sa blessings. Oo. Sabi nga bawat gising daw is a blessing. O, tama yun. Oo. Kaya dapat pasalamatan natin yan. At yung ating mga hanap buhay, pasalamatan din natin. Oo. Dahil meron tayong trabaho at meron tayong sinasweldo. Oo, let's be thankful. Appreciate natin yan na tayo may sinisweldo. And dun sa mga may love life dyan, i-appreciate nyo naman ang inyong mga minamahal. At kung wala ka naman love life, appreciate mo muna ang sarili mo. Ayusin mo muna ang sarili mo. At pag nagawa mo yon, sigurado ako, dadating din ang nakatakda para sa'yo, Brad. Ayan, oo. Okay, at dahil dyan tayo pansamantala magpapaalam muna at makita-kita po muli tayo bukas sa aking programang Sunday Songs and Letters at usaping pag-ibig naman po tayo bukas. Abangan nyo ang ating featured love story. Ayan, oo. Yung pala, love story ko na. Ayan. Abangan nyo ang ating love story bukas ng hapon, alauna hanggang alas 4 po ng hapon. At talagang paimo effect tayo bukas. Ano? Puro mga usaping pag-ibig. Ang dami nakabang dyan. Oo. Matanda, bata, may ngipin o wala. Kagaya ni Papa Joe. Na isang bong. Oo, isa po akong bong. Oo. Sekreto po natin yan. Oo. Huwag niyo nang alamin, alam ng ating ni Dr. Elma Montalvo kung anong sikreto ko. Oo. Kaya ganito daw po ako magsalita. Oo. Isa po akong bong. Huwag niyo nang alamin. Ano? Malaking pasasalamat natin sa ating mga dentista. Ayan. So, napakaganda nating dentista. Ano? Ayan. So dahil dyan, maraming salamat po sa mga umantabay at nakinig sa ating programang Saturday Night Jam every Saturday 6 to 9 p.m. And because of that, for my last song, I'll be playing a song by Pharrell Williams. Dapat laging good vibes ka lang. So I'll be playing a song, Happy, only here at GB99.9. Your good vibes. Bye-bye. I love you. Good night. See you tomorrow.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: GV 99.9.
1: Yar, good vibes.
2: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
3: Every letter carries a story.
4: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
3: A love that questions. A heart that is hurting.
5: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
3: A decision that is not easy.
6: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
3: Love should never make you feel second.
4: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
3: Let us talk about your story.
4: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
3: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng B. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frank.
6: This is DJ Rico Marako.
7: Ako ba si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
7: Mga vibes, 30
5: GV99.9.
2: This is GV99.9.
4: GV99.9. Rentahin na!

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Thank you, DJ.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Ipapagami!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
1: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.1.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.1.

0: Alright.
1: Trentahe na kami!
2: GB99.99 Trentahe na tayo, mga kabay!
3: Trentahe na!
4: Trenta!
5: GB99.9
4: Trentahe na!

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby!
0: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: gabi.
1: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
3: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Dito sa GV99.9,
4: your good vibes.
6: Masaya dito.
7: GV99.9, your good vibes.

0: Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
2: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
3: mula sa mainit na palitaan.
4: Kayo ay nakatutok sa GV Balita.
5: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ
4: Fred. Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
5: Patuloy ang paglupo. Para sa detalye ng
2: hanggang sa umagandang kwentuhan.
6: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
2: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
3: DJ Frankie
2: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your good vibes.

after all. G99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sometimes, you just got to slow down. Slow Down Sunday on GV99.9.
4: Yo, yo, yo. Magandang linggo ng umaga po sa inyong lahat. Ito po si DJ Ronnie. Kumusta po kayo ngayong magandang linggo ng umaga? Ang gagandang ko, ang sarap gumising pag kayo mga tugtugan na ano, no? Pag yung mga tugtugan ay talagang close to the heart, di ba? Yung parang yung ano, bigla kang naging nostalgic, di ba? At yan po ang gusto ng GV99.9. At kumbaga, parang napapanatili po natin yung ano, yung ating mga magagandang alaala. Ito po si DJ Ronnie, kasama po si Miss
5: Jessa.
4: Yun, and of course, one day before schooling, kumusta ka na kapatid? Are you able and ready and willing to go to school? Ha?
5: Medyo.
4: medyo. Oo, tama, no? Ano ba mga preparations? Kasi siyempre, pag elementary ka, pag papasok ka sa school, halimbawa, kailangan maghanda ka ng baon, di ba, no? Paghanda ka ng uniform. Excited pa rin ba yung mga college students pagka yung mga bago uniform?
5: Finally, may baon na raw.
4: May baon na.
5: Sa akin naman is... Mm-mm.
4: Ano?
5: Okay lang.
4: Okay lang na walang baon?
5: Hindi, so okay lang baon. Mm. Ano ba? Mapasok na, syempre may... Although half na doon yung wala na yung allowance. Yung allowance ko, hati na. Mm. Syempre. Pero... Okay lang pumasok sa school.
4: Okay lang pumasok sa school.
5: At least hindi na ako yung bubiyahe ng malayo. Oh. Hindi na kailangan gumising ng alas 4.
4: Ay, sa bagay. So, nakwenta mo na yung pamasahe mo kung galing ka sa inyo at nangupahan ka, mas magaling pa rin yung, mas kung hindi man tipid, neutral, yung kumbaga pantay lang yung gastos kesa sa uupa ka at ikaw ay mamamasahe, parang ganun.
5: Ano, sa oras ba gawin? Like example, mag-ano ka, like alas 7 pa ang ano nyo.
4: Ang pasok mo.
5: Ang uwi sa gabi.
4: Oo,
5: tapos
4: oo.
5: Ano, inaabot ka alas 10 na yung uwi mo kasi ang haba ng pila sa
4: so, kumbaga, kung hindi ka maungupuhan, bukod sa kalasyang ka na, alam mo ka ang kalasyang?
5: Kalasyang?
4: Yung ano, yung medyo, kumbaga sa papel, lukot na. Ay! Ganyan.
5: Baksak na sa nasa
4: yan, sahig. Yan. So kumbaga ikaw ay pagod na nga at ikay kalasyang na nga, sabi ko na nga, 'di ba? Ano ka pa? Parang ngarag na sobra, 'di ba? So ngayon, hindi ka na masyadong ganoon dahil nangungupahan ka na.
5: Diretso na sa kama, hindi na sasahig doon sa ibas.
4: Oh, very good. Saba ikaw pa naman gustong-gusto mong upo sa sahig, ano? Bakit? Anong meron?
5: Malamig.
4: Malamig. Okay. At siguro hindi lang po si Miss Jessa ang excited sa pagpasok, kundi halos lahat kayo, di ba, na mga nakikinig na college students ay papasok na bukas. At sigurado kami na traffic na naman, dodoble, titriple ang traffic po sa paligid. Kaya handa na po kayo. Kaya ngayong linggo, papasayahin kayo ni Papa P sa kanyang magagandang mga awitin. Ma-in love uli kayo at saka kayo ay muling pipintig ang inyong mga puso. Para nang sa ganon ay magtuloy-tuloy ang inyong magandang linggo. Sabi nga, good vibes Sunday. Diba? Good vibes Sunday. Pero hindi pa rin, ibig sabihin po noon, hindi pa rin po nawawala ang ating mga very good headlines. Ang mga headlines natin na hatin po ni Miss Jessa. And the good news is, anong araw ka dito sa amin?
5: Linggo.
4: Anong araw?
5: Sunday.
4: Hindi linggo.
5: Ha? Parehas araw.
4: Hindi. Linggo o Sunday? Pumili ka, isa lang.
5: Linggo.
4: Okay, so Linggo with Jessa with beautiful music, di ba? Mm-hmm. Romantic music. Mahilig ka ba sa mga romantic music?
5: Ay, hindi po. Kasi ano ako, more like yung maingay ba? Mga rock song. Kasi ano, hindi po kasi sanay matulog na mag-isa. Iniiwan ako, di gusto ko maingay yung paligid. Eh, nasanay ako, ganun yung kanta ko.
4: Yung mga tipong
5: naiingayan
4: ka. Naiingayan ka. Patay tayo dyan. Pero paano pag yung kasama mo ayaw niya ng maingay? Pero gusto niya may tugtog. Soft music lang.
5: Ah,
4: ganyan.
5: Soft music? May...
4: ha?
5: May soft music ba na maingay?
4: Wala. Siyempre. Okay ka. Gusto ko yan. Anyway, so basta gusto mo talaga maingay kahit matutulog ka na.
5: Opo.
4: Ganun?
5: Kahit di, pagka gano'n po, di ba nakasanayan, naka-earphone, earbuds.
4: Yan. Pero okay lang ba yung natutulong ng naka-earphone? Kasi di ba sabi nila, paano pagka may biglang emergency, eh, naka-earphone ka, may sumisigaw na ng sunog, sunog. Wag naman, di ba? Pero paano yun? Eh di, yari na, patay na.
5: Di,
4: oo, di ba?
5: Hindi pa na, ano, naman nangyayari.
4: Ah, so hintayin mo munang mangyari. Tingnan natin kung may Jessa pa, wala na. Ay, nako. Sige na nga, punta na tayo sa yung mga stories na ibabahagi sa kanila, Miss Jessa.
5: Ayan nga ba. So, ordinansa laban sa maingay na tampusyon ng motorsiklo sa Batangas City pasado sa unang pagbasa.
4: Yan, dapat lang. Napapanahon lang na ganun kasi napakaraming motorista nagmo-motorsiklo ng mga gago at mga hangal. Ha, hindi ko alam kung anong napapala nila, Papa P, pag ang motor nila ay maingay. Ha? Tapos yung gang... talagang ano eh. Eh, alas 12 na ng mga hating gabi. Alas 12, alauna ng madaling araw. Ganon ang, ano, ganon ang linggong-linggo eh. Ginagalit ako ng mga nagmumotor talaga eh. Ha? Oh. Eh, hindi ko alam, Papa P, bakit tuwan-tuwa... ikaw ba ganon ka din? Happy ka din na maingay ang motor? Ha? Ano, nakangiti ba si Papa P yung nakasimangot? Ha? Nakasimangot. Hindi ko maintindihan eh. Hindi ko makita yung rasyonal. Bakit? Hindi naman yung nakakadagdag ng hatak ng motor. Kalokohan, hindi naman totoo yun. Hindi, di ba? Ang nakakadagdag yung ingay at yung iyamot na dinadagdag ninyo sa mga kasalubong at kapitbahay ninyo. Ay mga wala kayong pakundangan eh. Marami sa inyo. Lako, lalo na yung mga kabataan. Napaka walang pakialam ha sa daigdig pagdating po sa motor. At maganda naman yung ganyan dahil nagkakaroon tayo ng stage check kung papaano yun. No? Sagan na natin ano yung ordinansa ng Batangas City. Baka naman gustong gayahin ng mga taga-Lipa at taga-mataas na kahoy. Diba? O, ano pa ang ating...
5: Nakita nga po dito sa Somsec noon before nagreklamo, sabi, eh, paano naman daw yung mga chismosa sa umaga? Ay, may ingay na
4: Oh, ganon. So, ibig sabihin yung mga Marites, pag umaga, mas kasing lakas ng tambutso ng motor. Okay, ah. Sosyalin. Sige, next.
5: Yun naman po, as pagpanaw ng isang tatay, ano nga ba ang rason?
4: Ako, may tatay na pumanaw, di ba? Oo, medyo minsan malungkot yun. Iba naman, tuwan-tuwa, wala na silang tatay. Oo, ikaw ba natutuwa ka na, kumusta ba ang walang tatay?
5: Napo-fulfill naman ng mama ko, pero... you know, pero babae naman kasi ako, tas most likely, di ba, kung ano yung mga kailangan ko is nabibigay ni mama. Pag sa papa naman, like father's love, ganun.
4: Mm.
5: Kulang.
4: Mm. Sa mo hina, hindi ka naman naghahanap ng father figure.
5: Hindi naman po, pero nangyari po yun sa, pag dito sa church, mga ganun ni father, tas sa tito, ganun.
4: Mm. Ibig sabihin, ano naramdaman na father
5: yes,
4: figure
5: po.
4: Siya.
5: Opo.
4: Oh, ganun talaga. Pero of course, ingat lang.
5: Yung kahit hindi mo hinahanap, minsan nararamdaman mo din ganun.
4: Ingat lang basta. So, eh, malaki ka na, alam mo lang yung ginagawa at you are a trustworthy girl. Continue that way, okay? Oh, next.
5: Protection para sa Batanggenyo seasonal farm workers. South Korea, tata.
4: Yun, no? Alam mo, may mga ano kasi, ang Lipa, ang alam ko, Lipa, Batangas City, Batangas Province. Meron kasing programa si South Korea. One of the strengths of South Korea is their agriculture involvement. No? Hindi ko alam ba't sinasabi ng Pilipinas. Itong tayo, na mga Pilipino, dito nag-aral sa atin ang maraming bansa kung paano mag-ano ng bigas, no, magtanim ng palay. Ngayon tayo na nag-i-import sa mga tinuruan natin. 'Yun po ang isang nakakalungkot na ginagawa. But ang Korea, napagsama nila yung agri-industrial progress. Nakita naman ang Korea, maunlad ngayon, no. At meron tayong mga seasonal workers. Kung ano yung seasonal workers? Ang alam ko meron tayong star for all season. Pero ano yung seasonal workers? Mamaya ikikwento ni Miss Jessa. And what else?
5: ang Project Hope, pinalakas ang sistema ng suporta sa mental health sa Batangas City.
4: Project Hope, ayan, oo. At speaking of mental health, good morning sa ating mga kaibigan sa Philippine Mental Health Association, Batangas Chapter, kay Hazel. Hazel, tsaka si Floor, ayan, tsaka yung pinsang ko si Christine, ha? At tsaka lahat po ng mga board of managers ng Philippine Mental Health Association. Magandang umaga po sa inyong lahat. And
5: ligtas, tigdas, hindi to, hindi sex. Nagsisimula na.
4: Ligtas, tigdas. Ano ba yung ano, tigdas? Measles, no?
5: Apo, measles.
4: Oo, oh, oh, sige. And?
5: Yun lang.
4: Yun lang. Oo. Oh, oh. Eh, may mga ilang articles ka rin mamaya, di ba? Surprise.
5: Yes, pa, surprise. Secret.
4: Ano oras na, Miss Jessa?
5: 6:20
4: ng umaga. Magbabalik po ang inyong back-to-back kontahan kasama si Jay, si Miss Jessa. Dito pa rin sa inyong nag-iisang good vibe station in the world, GV99.9, your good vibes.
0: GV99.9 gives you your news, keeps you informed and updated, plays your kind of music, your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.
6: Sa bukid, dapat laging palaban.
7: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
8: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: 3 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
1: Basing, basing!
2: Oo! Oh.
1: Pahig ka, uulan ng bigas.
2: Abay, oo! Para din ako bibili.
1: Pero, nakasako.
3: Ayoko na.
4: Hala? Joke pala yun?
5: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
6: Ay, opo, mama. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
7: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
4: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
4: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangigising.
7: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
8: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
9: Yun. Akala ko pwedeng ano, pwedeng maging co-host ko pag Sabado. Ha? Papa P. Balik po tayo, balik tayo sa ating... Bakit basag ang boses? Hindi mo ako nag-concert kagabi. Ganda maganda umaga po sa inyo lahat. DJ Ronnie po, kasama si Miss
10: Jessa.
9: Yun. At ang lakay po ng panahon sa buong linggong dadating, simula ngayong araw na ito ay... Inaasahan po muli magbabalik ang monsoon rains simula ngayong araw na ito hanggang sa buong linggo. Kaya handa-handa po tayo. Ang temperatura ay maglalaro mula 24 degrees hanggang 31 degrees. So, yun po. Ang medyo critical days yata, yung Tuesday, Wednesday, Thursday. Anyway, ito forecast naman po ito. Alam niyo yung forecast, minuto nagbabago yan, di ba? Tuesday, Wednesday, Thursday, sapagkat maglalaro po ang temperatura sa pagitan ng 24 hanggang 26 to 27 degrees Celsius. Yan, ha? Oo, pero alam mo sa ibang bansa, Miss Jessa, yung weather report, napakalaking bagay, ha? Halos kada 30 minutes nag-a-announce ang may bagyo o wala, mayroong... yung ang tawag ba dyan? Yung mayroong alimuong o wala. Wow. Alam mo yung alimuong?
10: Pagkain po ba?
9: Huy! Ang grobe naman to. Kung ganyan. Sige ka, mababash ka. Oo. I-bash nyo nga to si Sung. Si Miss Jessa. Alim mo ang daw pagkain. Joke ba yun? halimbawa yung maglalakas yung hangin, ganyan. O merong storm, merong tornado na dadating, ganyan. Every 30 minutes sa ibang bansa po, napakalaking bagay ng weather forecast, no? So dito sa atin naman, nagkaano na rin, nagiging conscious na rin tayo sa mga ganong kaganapan, di ba? So weather, maglalaro po siya ng 24 to 26 degrees Celsius sa pagitan o sa araw, mga araw ng Martes, Merkules at Huwebes. Mga lalalabing araw po ay maglalaro sa tulad ngayong araw na to. Ang temperatura ay maglalaro mula sa 24 degrees hanggang 30 degrees centigrade. Ayan, ha? At sa munting balitang sports, nako, si Alex Iyala, walang kahirap-hirap na nanalo sa kanyang unang laban sa Cincinnati. Doon sa amin sa Amerika yon, ha? Baka hindi nyo alam, hindi kayo kasali doon. Walang kahirap-hirap na tinalo ni Alex Iyala ang kanyang nakalaban sapagkat dahil po sa arthritis at bumalik kong kanang paa ay kinailangang mag-retire nitong si nung kalaban po ni Alex Iyala. Kaya advance na po si Alex Iyala sa round of 32 sa table tennis. Alam mo, Miss Jessa, yung table tennis at tennis pala, hindi table tennis. Yun ang nalalaro ko in table tennis. Miss Jessa. Marunong ka ng table tennis?
10: Nakikita ko po siya ng grade 6, sir. Hindi ako nag-try ng diba? Sports, ay sayang.
9: Mag i-sports kayo. Tsaka, pag nagkaanak ka, you encourage your child to go to sports. Diba? Mm-hmm. Eh ngayon kasi ang mga kabataan, alam mo, gusto na lang dot-dot ng dot-dot sa cellphone. Ha? Pero encourage your youth. Yung po mga kabataan, hindi pa naman po huli lahat, mga nanay, mga tatay, mga ate, mga papa, mama, mommy, daddy. Ha? Encourage your children to go to sports. Kaya nga sinasabi ko sa mga sangguni ang kabataan, wala kayong alam iproyekto kundi basketball. Kung yung gampon doon ng sangguni ang

0: kabataan ay ibinabayad nyo ng isang karatista, papapi, isang ang pondo ho ng sangguniang kabataan, milyon po yan taon-taon. E marami ho sa pondo ng kabataan na uubos sa uniform sa basketball, pambayad sa referee sa basketball, at na hindi ka po ikalat ng husto na maraming makikinabang. Halimbawa yun nga, no? Marami po mga instructors sa karate, sa judo, sa ibang sports na halimbawa makikinabang yung 20 hanggang 30 kabataan. Babayaran ni sangguniang kabataan yung instructor, magtuturo siya ng sports dun sa community, at may 30 hanggang 30 kabataan pwede niyang turuan. Eh dito nga sa isang mall sa Lipa noong araw, nung uso pa eh, nung kasagsagan pa, eh hindi lang po 30 yung napapagraduate, no? Eh ang magbabayad yung barangay. At di ba kapaki-pakinabang na proyekto, at natuto pa po yung mga kabataan sa ibaba mo ng content, naririnig yung tricycle. Yung kabataan po natututo pa sa ano, sa palakasan. Kaya yeah, as early as now, Miss Jessa, pag ikaw ay magkakaanak, bibigyan ng Panginoon ng chance to be a mother, engage your children to go to sports.
1: Yes, so plano ko rin po, ayoko nung naka-cellphone lang sila. Mga maano din eh, mahirap sila kontrolin.
0: Oo, tama 'yon. Kasi
1: kung magwala, malalayan.
0: Oo, tama. Tsaka lahat in moderation, tama, 'di ba? Lahat in moderation. So hindi man tayo makaproduce ng panibagong Alex Iyala, makakasiguro naman tayo ng ating mga anak ay hindi banban. Ah, alam mo kayong banban, yung ang daling itulak, ang daling sikuhin, ganyan. Konting sigaw lang, iiyak. Mga ganun. Kasi nga, hindi natin tinuturuan ang sports. Hindi natin tinuturuan maging matatag ang dibdib. Ah? Eh ngayon kasi, konting palo sa bata, corporal punishment na daw. Bawal na ngayong mamalo. Ah, mga guro sa bata, eh nung araw, Miss Jessa, maniwala ka. Yung alam mo ga yung patilya din eh, yung buhok din eh sa gilid. Nang, oo, naku, yung hihilahin yun. Ay nako. At saka yung ano, yung meron ako naging guro sa elementary. Eh kasi medyo engot ako nung elementary, siguro hanggang ngayon naman, di ba? Yung ano, yung daliri mong ganyan, idudot-dot dun sa table, lang tintindihin mo, ganyan talaga. Tanda ko yung ganon. At tanda ko rin yung efekto na naging maganda rin naman ang efekto sa akin doon sa mga ganong style. At saka ako, hindi ako natatakot na pag yung guro masungit, ganun. Meron akong mga naging supervisor sa case studies nung araw na nag-aaral ako sa college, social work, no? Yung walang gustong magpaano doon, magpa-supervise, kasi matapang daw, masungit daw, mataray daw. Ako naman gustong-gusto ko. O, Del Rio, ano na naman yan? Ma'am, to naman, relax ka lang, ma'am. Ganyan. Ang ganda kasi pagka yung na-overcome mo, papapi, yung takot ka sa masungit, takot ka sa mataray, di ba? Pero pag ikaw ay nasanay na hindi ka kayang sigaw-sigawan lang, abay, malaking bentahe po yun sa inyong mga anak, ha? At isa sa mga paraang magagawa natin para yun po ay hindi maging ugali ng anak ninyo na hindi pala sigaw, hindi takot sa mga hindi dapat katakutan, pero marunong gumalang sa dapat igalang, ay napakaganda po ng mga mamamayang mapuproduce natin. So as early as now, Miss Jessa, ako, tuwan-tuwa ako kay Juan Moises. Yan, si Moises. Yan ang anak kong yan, ano, yan ay kumbaga marunong magano, as early as 12, 13 years old, nagbubuhat siya ng semento sa construction. At nagsikhay mag-aral, mag-isang mag-drive. Marunong magluto. Medyo tamad-tamad nga lang ngayon ng konti, siguro dahil pagod naman sa whatever. Nung magka-girlfriend, mahusay mag-alaga ng girlfriend. So, yung mga ganun ba? Kaya natutuwa ko, hindi lang po kay Moises, sa lahat ng mga anak ko. Hindi man po ako ganung perfectong tatay, ay wala po sa mga anak ko ang napariwara, sabi nga, sapagkat mahuhusay ang kanilang mga ina. Oo. Ha. Oras na natin, Miss Jessa?
1: 6:42 ng umaga.
0: 6:42? Labing walang minuto bago mag-ikapito ng umaga. Di ba? Ito yung mga masarap pag-usapan paglinggo sa breakfast table, habang lalakad-lakad kayo, ganyan. Nakakatawa po kasi yung mga ganito paglinggo, maraming nagja-jogging. Ang problema ko lang sa mga nagja-jogging, lalo sa mga subdivision, Papa P, ang iingay. Lalo yung mga matatanda, lalo yung mga may edad. ang iingay, panwala ka. Tapos, may edad na nga sila, wala pang concern sa community. But naman, DJ Ronnie, sobra ka naman. Ako gusto kong purihin si ano eh, dating Colonel at Vice Mayor Ricardo Macala. Si dating Colonel Ricardo Macala, Papa P, yan ay mapupuri mo kasi yung lahat ng bukas na ilaw na makikita niya sa mga poste, lahat ng ilaw ng poste na bukas, papatayin niya, sir. Kahit na walang naguutos sa kanya, papatayin niya yan. Kasi gusto niyang makatipid. Tapos pag may kalat siyang nakita sa daan, pupulutin niya habang naglalakad siya, maghahanap ng basurahan at itatapon sa basurahan. Iyon, eh, marami hong mga may edad pa naman na dapat halimbawa ng lipunan. Eh, mga hindi marunong magpakita ng tamang halimbawa. Napakasimple naman doon, Miss Jessa, di ba? Pag may nakita kang kalat, pulutin mo. Oo. Yan ay pag nakita ng kapatid, oh, si mamay, nagpupulot. Ang kagaling naman ng mamay, nagpupulot ng basura. Ay wala po, eh, bukod sa maiingay na yabangan ng yabangan. Sila-sila rin naman na nagkakaintindihan, eh, maniwala kayo. So, nawawala po yung social responsibility. At ngayon dito, hinahanap ng mga kabataan, nasa ng mga matatanda? Nasa ng tamang halimbawa ng mga matatanda? At pwede nyo hong ipakita yan, lalo kayo mga nagja-jogging. Hoy, kayo, mga lolo at lola namin, magpakita naman kayo ng example para gagayahin naming mga bata. Diba? Ang nakikita sa matanda, ginagaya ng mga bata. Diba? Kung hindi po, tulad nito, tingnan natin nga yung tatay na namatay. Doon nga muna tayo, Miss Jessa. Ito yung unang balita ni Miss Jessa kanina. Meron daw pong isang ama na namatay dahil hindi agad na pag natugunan ang pangangailangan doon sa 911. Diba may tinatawagan tayong 911?
1: Yes po. So, bilis nga po nag-viral sa social media yung hinaing ng artist na si Basti Ashley matapos niyang ilahad ang umano'y naging karanasan ng kanilang pamilya habang humihingi ng emergency assistance para sa kanyang tatay. Sa kanyang post sa FB, kina-question nito ang aniyay mabagal na pagtugon sa tawag sa 911 at ang kakulangan umano ng ilang kagamitan nang dumating ang ambulansya. At aniya, halos 10 minutes na akong tumatawag sa 911 pero wala pa rin sumasagot. Mm. At nung may sumagot na, sorry for the bad words. Puro wait daw yung rinig na naririnig niya. Tapos tawanan din daw, chikahan.
0: Teka muna. Bet nga ba kayong mga kabataan? Jessa, kunin mo nga to. Wait lang. Ano? Wait lang ha?
1: Kabata po ba yung nag-work doon sa ano? Joke lang.
0: Siguro. Tanong ko, bakit kayong mga kabataan ganun? Hindi ka, sandali lang po. Ganun. Hindi kayo, wait lang ha? Ganun, di ba? Yung ba talagang kayo, ganun ba talaga kayo ngayon? Ganun kayo ka, ano bang tawag doon?
1: Siguro po that time may ginagawa tapos yun, sabi ng wait lang. Tapos na pressure na biglang may papagagawin na naman.
0: So kaya wait lang. Ganun. So habang nag-uusap, habang sinasabi nung tumawag, yung mga tao, yung mga tinawag, nagchichikahan.
1: Habang nga daw po may nangangailangan ng emergency assistance. Ayon nga po sa kanya, siya mismo yung nagawa ng CPR habang hinihintay yung medical. So maraming nga netizens ang question at nagkomento sa post na kung gaano na nga ba ang kahandaan at bilis ng emergency response services sa mga critical na sitwasyon ng gobyerno. At nang dumating ang ambulansya, walang AED, walang sapat na gamit, walang pumalit sa kanya sa pag-CPR. So ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang DILG o ang lokal na pamahalaan.
0: Saan yung pamahalan yan?
1: Sa Taguig. Kaugnay ang naturang reklamo yan.
0: Oo, doon sa Taguig, doon po nakatira si yung tagapagtanggol ni Sara Duterte na senador na binabayaran ng bayan na ipinagtatanggol si Sara Duterte. Ang pangalan po nung senador na yon, Alan Cayetano ang pangalan po. Nung taong yon na nagtatanggol kay Sara Duterte, binabayaran ng bayan ang pinagtatanggol ang isang mayamang official din, di ba? Kaya pala ganun sa Taguig ang serbisyo, hindi handa kasi gawa ni Alan Peter Cayetano. Cayetano ang apelyido nun, hindi Cayetano, Cayetano. Ha? Okay, so sana po hindi lahat, sana huwag ganun. Halimbawa ang hinahanap ng bayan. At ang unang magbibigay ng halimbawa ay ang matatanda, mga may edad nating sektor at ang ating pamahalaan. Magbabalik po si Miss Jessa at si DJ Ronnie. Ito po ang inyong back-to-back huntahan dito lang sa nag-iisang Good Vibes Station in the world, GV99.9, your Good Vibes.
2: GB99.9, your good vibes. Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan niyan. Pero iba ang lasang authentic.
5: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
4: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap.
5: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
4: Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam.
5: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
6: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH. Making your travels worth it.
2: GV. 99.9. 99.9. Your good vibes.

0: GV 99.9. Yoy! Good vibes!
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Magkano
3: ang mahal naman.
2: 120 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Ah! Mare! Bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Rexido Forte.
7: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: Slow down Sunday on GV 99.9.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Yon. Buenos dias, señor, con todos y caballeros. Hi. Morning. Alas 7 na po ng umaga, mga kapatid. At tayo po ay nandito sa GV99.9. Kasama po si Miss
2: Jessa.
1: Yun. Okay. At yan, tulad nga po ng ating pinagpupulungan, ngayon po ay ikalawang linggo na ba sa buwan ng Agosto? Ibig sabihin, malapit nang lumabas si Jose Marichan. Ano ha?
3: Oo.
1: Eh, by the way po, first week of September na kung saan po lalabas si Jose Marichan, eh, baka po okay, wala. Ako po ay nasa Don't You Know, Don't You Go Too Far, Zamboanga. Ayan, ha. Excited ako kasi first time ko makarating sa Zamboanga. Oo. Eh, marami na, halos itong Luzon, hoy, nalibot na namin. Pwede lang, hindi ko na lang nalilibot dito sa Luzon yung, ano, yung Sagada. Oo, medyo gusto kong puntahan din yun. Masarap daw doon. Pero, yan, sa ano po, sa September 3 to 5, nandyan po kami sa Zamboanga. Kaya, Direk Kiko ay, ano muna tayo nun? Medyo, pwera lang kung papayagan mo ako mag-broadcast sa Zamboanga, di ba? Through, via Facebook. Oh. Pero, yon, September po ay, first week of September, that's September 3 to 5, tayo po ay nasa Zamboanga. Okay, ngayon po ay pag-uusapan natin yung kanina pinagpupulungan natin 'di ba yung ayoong mga examples, magagandang ehemplo na dapat po ipinangungunahan ng mga may edad nating sektor, no, yung mga ating mga senior citizens. Kaya po dito sa atin sa huntahan, meron po tayong portion na si Lolo Jose. Kaya lang medyo hindi pa ho masyado kaming nakakaintindihan ng ating mga sektor ng senior citizens, pero malapit na ho, malapit na magdire-diretso. Tulad po nung ating bahagi pag Sabado, yung ako ay ikaw rin, na kung saan po si Mr. Nelson Adante, si dating Pangulong Nelson Adante ng Bawan, Batangas, ang inatasan ni Mrs. Flor Remate na maging coordinator, official coordinator ng back-to-back huntahan, na para po marinig ninyo ang mga kwento at balita sa sektor ng Batanggenyong may kapansanan at Pilipinong may kapansanan. So dito po sa ating portion na si Lolo Jose, every Sunday din po 7:30 ay naghahanap po tayo ng ating masipag na volunteer na tutulong po kay DJ Ronnie para ho naman malaman natin ano nangyayari na sa sektor ng mga pangunahing tao sa lipunan. Yan po ang kanilang patawag sa kanilang sarili, ang ating mga senior citizens. Kaya nga sinasabi natin, napaka vital, napaka-importante ng gampanin ng senior citizen o sector of senior citizens sa ating bansa. Kasi sila po ang magli-lay down ng fundasyon, no? Gusto niyo makarinig ng magandang kwento? Anong, bakit mataas na kahoy ang tawag sa mataas na kahoy? Ayan, tanong niyo sa inyong mga lolo at lola. Oo. Ba't itong mataas na kahoy, hindi na bumaba ang kahoy dito? Ha? Oo. So, mga ganon, no? Sa yung kasaysayan ng ating bansa, alam ng ating mga persons with... persons who are senior citizens, di ba? At isa ho sa pinamamarali ng ating mga senior citizens ay yung pagkain ng gulay. Pagkain ng gulay. Kaya naman si Senator Francis Pangilinan ay nagbunsod para mas muling palakasin ang gulayan sa barangay. Ayan. Pero bago yung gulayan sa barangay, sabi ko nga kanina, yung South Korea, nagawa nila ng paraan na industrial country sila, yet mayabong ang kanilang agrikultura. Kaya naman sila ay nag-iimbita sa mga bansang tulad ng Pilipinas para magkaroon ng seasonal workers sa South Korea. Pupunta ka ng 6 na buwan doon hanggang 9 na buwan, tapos babalik uli dito. At ito po'y inampon ng ilang pamahalaan. At ilang pamahalaan po dyan ay itong pamahalaan ng lalawigan ng Batangas, I think Batangas City also, Lipa City, ay inimbitahan po ng South Korea at mukhang maganda naman ang performance ng ating mga seasonal workers. Ikwento mo nga, Miss Jessa. Yeah.
2: Mas pinagtitibay ng pamahalang panlalawigan ng Batangas ang mga hakbang para maprotektahan ang mga Batanggenyang seasonal farm workers na magtatrabaho sa South Korea. Isinagawa noong Agosto 12 ang pagpupulong ng Batangas Province Migrants Coordinating Council sa Provincial Social Welfare and Development Office Conference Room, pinangunahan ito ni Board Member Emilio Francisco. Tinalakay sa pagpupulong ang
1: Emilio Francisco Berberabe
2: Jr. Chairperson ng Committee on Social Welfare. Tinalakay sa pagpupulong ang mga hakbang para maging mas ligtas at maayos ang recruitment, hiring at deployment ng mga Batanggenyong Season of Farm Workers sa South Korea. Kasama rin ang agenda ang pag-proseso sa mga umiira ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng pamahalaang manlalawigan ng Batangas at ng Department of Migrant Workers. Layunin itong linawin ang proseso ng recruitment at deployment at maiwasan ng illegal recruitment at iba pang posibleng mangyari na makaka-apekto sa mga manggagawa.
1: Yun! Okay, so marami na pong natulungan to. Marami ng mga kababayan tayo ang kumbaga ay nakikinabang dito sa programang ito. At napakaganda naman at sinusuportahan ng ating gobyerno. At natutuwa po tayo sa ating lalawigan. Sabagat wala, alam mo kasi yung parang ano yan eh, parang ano yan, Miss Jessa. May mga ibang seaman, yung seaman na sumasakay sa barko, na tumatalo, nandiyembaw, titigil kayo sa Australia, no? Eh, sa halip na bumalik uli sa barko, tumatakas.
2: Bakit to?
1: Nagtatago. Eh, di para doon maghanap ng trabaho at hindi na umalis doon sa bansang gusto nilang puntahan. Kaya tuloy nasisira ang imahe ng Pilipinas. Kasi doon sa mga tumatakas. Oo. So, maganda naman dito sa lalawigan ng Batangas, napapanatili natin ang malinis nating record na wala pong mga magsasakang Pilipino. Eh, ang dami pa namang Pilipino sa Korea. Ang daming Pilipino sa Korea ngayon, ha? Yung isang si Maricel Manalo, halimbawa, ang tawag nga sa kanila, Korean Sisters. Kasi silang tatlo, ang mga napangasawa, Koreano. Oo. At ang dami na hong Pilipinang napakasal sa mga Koreano. Kaya dumadami na po ang Pilipino sa South Korea ngayon. Kaya malaking-malaki ang tendency na may mga Pilipinong tatakas at magpapaampon sa mga konsintidor na Pilipino na nadun sa ibang bansa. Hindi. Ang gusto lang naman daw tumulong daw dun sa kapwa nila Pilipino, baka nga naman sakaling mag-iiba-iba ang takbo ng buhay. So, ang gagawin po is, yun nga, every 6 months ay tumutulong sila sa gawaing agricultural sa Korea. At grabe ha, grabe ang mga Koreano.
2: Po, yun yung seasonal farm workers po, sila po yung, di ba, season ng ngayon ng avocado. So, pag nag-end of the month na, pwede na silang umuwi.
1: Yes, end of the avocado season, pwede na silang umuwi. Oo. Alam ba yung kimchi, yung gustong-gusto mong kimchi?
2: Gusto ko eh.
1: Kumakain ka ba?
2: Dito po ako nakaka-try.
1: Ako parang ano yun?
2: Ano kung lasa ba nun?
1: Ewan ko, amoy gas. Hindi, pero iba-ibang brand daw yan. Yung medyo mahal-mahal, yung medyo pricey, no? Na kimchi, masarap daw yon, masarap daw. Yung parang atsara sa atin lang naman yun eh. Pero alam mo, may mga factory sa Korea na kimchi lang ang ginagawa. At drum-drum na kimchi ang kanilang pinuproduce.
2: Ay, sarap na sarap nga. Lagi ko rin yung nakikita eh. Kala ko.
1: Di ba? Lagi na nakikita. At saka yung, di ba, pinauso yung mukbang. Kanila yun, di ba?
2: Puro kimchi.
1: Oo, na ganun. At saka,
2: siguro na gusto lang nila kasi spicy. Pag may spicy sa food.
1: Oo. At saka ang natutunan ko sa mga Koreano ay kakain ka daw ng sili, Miss Jessa. Para daw mahabang buhay mo. Oo, healthy daw ang kumakain ng sili.
2: Akala ko gulay.
1: Yung sili, it's part of their gulay, you know. Oo, kaya maraming Koreanong mahilig sa maanghang. Kasi naniniwala sila na pag ikay nahilig sa maanghang, the more that you engage yourself in spicy foods, hahaba ang iyong buhay at titibay ang iyong mga atay, puso, ganyan, dahil sa sili. Kaya nung sasabi, bakit ba masyadong spicy ang foods o ang pagkain ng Koreano? Tinan niyo mga taga-Bicol. Ang mga taga-Bicol, grabe din sa maanghang. Kaya pag may mga kasabay ako, taga-Bicol ka ba, DJ Rukak? Bakit? Ang hilig mo sa maanghang. Di ba? So, maayos ang agricultural system ng Korea. At how we wish. Meron pa naman po tayong natitirang ektarya ng lupa. Sapat pa yan para payamanin muli natin ang ating sakahan. Sapat pa yan para ipasa natin sa mga susunod na henerasyon ang isang Pilipinas na ang isang luntiang Pilipinas. Meron pa tayong mga lupa bagamat meron tayong mga ilang kababayan na swapang. Ang tawag po ni Rene Santa Cruz ay buwakaw, mga buwayang magnanakaw na wala pong ginawa kung hindi Bukod sa nakawin ang pera ng tao, bilihin ng mura yung lupa ng magsasaka at ibebenta ng mahal sa mga negosyanteng mayayaman. May alam pa nga po tayo, official sa Southern Luzon. Ha? Aba, ay binili ho. Lupa ng gobyerno ang ginamit. At ginamit yung kanyang kapangyarihan para mapaikot at maisalin sa kanyang korporasyon yung lupa at malagay sa kanyang pangalan bago ibinenta sa isang malaking kumpanya. Ha? Ganun po. Ganun po ka mamanhid at kakapal ng muka ang ilang mga politiko natin dito sa Southern Luzon. Di ba, kakarmahin din kayo. Imagine, lupa ng magsasakayan. Bibili nyo ng mura. Ibebenta nyo ng mahal. Di kayo sino kang pinapahirapan ninyo? Di kayo mga kapwa natin Pilipino. Yung iba naman, ito yung kinikwento ko sa inyo, yung dating politiko sa Southern Luzon. Pera ng gobyerno, lupa ng gobyerno, pinagkapirahan ng kanyang kumpanya. Ang kapal ng apog. Makadiyos pa naman daw yung official na yon. Kaya ingat po kayo. Iingat po kayo. Iingat kayo sa mga official na tinan nyo si Alan Cayetano, panayang quote ng Bible verses. Ano ngayon si Cayetano? Ano siya ngayon? Diba? Iingat po. Sabi nga sa Biblia, hindi lahat nagsasabi ng Panginoon, Panginoon, ay aking mga alagad. Mag-iingat po kayo. Oras na natin, Miss Jessa?
2: 7:12 ng umaga.
1: 7:12 ng umaga. At mamaya may tumatawag yung si... Mamaya ka na tumawag, kapatid, ha? At ako ay... Kumusta kay Miss Marieta Cafe? Yan po ang aking Marieta Cafe del Rio. Good morning. Taga City Park po yan. City Park Subdivision, Lipa City. Magandang umaga po. Magandang umaga rin sa ating mga kaibigan sa Sampaguita West, Sampaguita Homes. Nandyan si Marlon, si Princess, si Samantha, si Juan Moises. At dyan po sa Riverside Subdivision, good morning, good morning. Dyan sa Cagimbal Family, sa Andal Family, sa Makala Family, sa Estolano Family, magandang umaga po dyan sa Riverside Subdivision. Kay Maring Nilda at paring Alex, magandang umaga sa inyong lahat. Thank you for listening. At sa lahat po ng mga kaibigan natin sa Lipa City Public Market, sa Batangas City Public Market, at syempre sa paborito kong Tanawan City Public Market. Mga vendors po kayo, magandang umaga. Salamat po sa pakikiu good vibes ninyo araw-araw sa amin. Diba? Our next item, Miss Jessa.
2: Nga po. At isang panukalang ordinansa laban sa sobrang ingay ng mga tambutso ng motorsiklo ang pumasa sa unang pagbasa sa sanggon ng panlunsod ng Batangas. Layunin ng proposed ordinance na kontrolin ang excessive noise coming from motorcycle and other motor vehicle na bumibiyahe sa loob ng Batangas City. Ayon kay Councilor Bart Blanco, ang panukala ay tugon sa mga reklamo ng mga residente tungkol sa malalakas na tunog ng tambutso, lalo na kapag gabi at madaling araw. Under the proposed ordinance, ang maximum allowable sound level mula sa exhaust o muffler ay itinatakda sa 99 decibels.
1: Decibels.
2: Decibels.
1: Decibels.
2: And decibels limit ay nakaayon
1: sa... Teka muna, di ba yung decibels yun yung sirenang...
2: Decibels.
1: Di ba yung sirenang maganda? Yeah. Ang tawag sa kanya, decibel ba? Ang tawag sa kanya? Jezebel. Grabe ka talaga. Teka muna, may tatanong ako kay Papa P. Papa P, yung bang tunog ng motor na may measure ba yan sa, yung tulad sinasabi nun, 2,000 decibels daw yun.
2: Yung nag-measure po siya ng kape.
1: See?
2: Sa labas.
1: Sa labas. Talaga ito si Papa P, nag-measure pala ng kape.
2: May pangsukat naman daw po ng engine, yung speed.
1: May pangsukat ng ano?
2: Na engine, yung speed ng engine, yung revolution per minute.
1: Engine?
2: I mean.
1: Ikaw talaga. Papa P, yung tinatanong ko sa iyo, yung decibels daw ng motor, nasusukat na may measure ba yun? May panukat. Kasi daw dapat ang allowed lang yung 99. Anong sabi? Ang panukat.
2: 99 decibels.
1: 99 decibels lang daw yon. Oo. Ano bang sa'yo? Ano bang measurement ng decibel mo? Ha? Wala. Oh. Pero hindi kayong kasali doon sa mga nag-iingay na tambutso. Oo. Yun. So, maganda. At may mga... Ano na to eh, kumbaga matagal nang dapat ginawa to eh, ha? Matagal nang dapat ni-regulate. Yung atin po mga nagmumotor, kayo naman mga nagmumotor, kayo naman ay bukod sa kayo, hindi ko pa napapansin. Ang sinasabi statistics natin, Kuya Papa P, ang hindi raw nababa sa 100 aksidente sa buong Pilipinas meron ang motor. Ang involved ay mga motor, mga motorcycle drivers ang involved. Imagine 100 accidents per day. Ang involved po ay mga nagmumotor. Hindi ka medyo nakakatakot 'yun? Hindi ba kayo natatakot doon? Baka sakaling baka anak niyo na 'yon or asawa ninyo or kapatid, 'di ba? So hinay-hinay lang. At maganda ho at sana mapatupad at ma-regulate ang batas na ito at gayahin ng ibang mga lunsod tulad ng lunsod ng Lipa. Marami pa rin politiko sa lunsod ng Lipa, takot na takot sa mga tricycle driver. Kaya tuloy hanggang langit ang singil ng mga tricycle driver dyan sa lunsod ng Lipa kasi marami pa rin politiko sa lunsod ng Lipa ang takot sa mga tricycle drivers. Hindi ko alam kung dito sa mataas na Kahoy, si Mayor Gardiola takot din sa mga tricycle driver. Pero sa Batangas City, iba po sa Batangas City, hindi natatakot si Mayor Marino sa mga tricycle drivers. Sapagkat ginagawa niyang partners ang mga tricycle, kinakausap niya ang mga tricycle drivers, pare, bakit ka sobrang taas ng singil mo? At pag sinabi ko sa Batangas City na hanggang doon ka lang papasada, dito ho sa lungsod ng Lipa, papagawa ng daan, paparadahan ng mga toda dyan sa Lipa, bakit hindi pwede, aray pinagawa ho sa akin para sa amin ni Mayor? Saan kayo nakatala ng ganong baluktot na katuwiran na pinagawa daw yung tabihan, yung kaya in-extend yung kalye, para daw bigay ni Mayor sa mga toda. Aba naman, mahiya naman kayo kung mayroon kayong hiya, di ba? Oo, at tatandaan ninyo mga tricycle drivers, iilan lang naman sa inyo ang gago. Iilan lang sa inyo ang hangal, no? Ang inyong pinapahirapan ay kapwa natin mahirap. Wala naman kaming choice eh. Wala kaming choice mga kapwa namin tricycle, mga mahal namin tricycle drivers. Kami pong mga mahihirap, wala po kaming choice. Lalo po pag naulan, wala po kaming choice. Kung hindi sumakay sa inyo, huwag niyo naman kami liigan. Huwag naman po. Diba? So, tama po itong ginagawa ng Batangas City at sana po igayahin ng ating mga halal sa buong lalawigan ng Batangas para naman po magkaroon tayo ng matinong transport sector. At ang tricycle sector po, by kayo ikuhan, kayo po'y mangilag sapagkat meron na pong angkas ngayon. Baka hindi nyo naiintindihan. Ang angkas po, napakaliwanag ng kanilang taripa sa kanilang pamasahe. Bakit po hindi nyo magawa? Ba't hindi nyo magaya ang angkas? Hindi nyo magaya yung joyride na may maliwanag na taripa. Hindi yung kung anong naisip ng tricycle driver na singil, yun ang singil sa atin. Aba, teka muna. Diba? Nagtatrabaho naman kami ng tama. Itrato nyo naman kami ng tama, mga pasahero ninyo. Diba? So, oras na natin, Miss Jessa?
2: 7:19 ng umaga.
1: Okay. So, relax, diba? Huwag pong masyadong liigan ang kapwa natin mahirap. Ito po si DJ Ronnie, kasama po si Miss Jessa at kayo'y nasa back-to-back kontahan dito lang sa nag-iisang good vibe station in the world, GV99.9, your good vibes.
3: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: GV99.9.

0: natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
4: Yun, tuloy-tuloy po ang ating mga pagtatanghal ngayong morning. At yan, tayo po ay hanggang alas 9 ng umaga. Kami po ang inyong official weekend date. Ang inyong back-to-back huntahan. Kasama si Miss
5: Jessa.
4: Yun, oh, diba finally nag-level up din ang iyong boses. Grabe yan ha. Marami ng mga nagsasabi mga friends ko na, boh, maganda naman ba talaga yung boses, ilalakas lang. Oh, level up ang lola mo. Diba? Oh, sige. At inuulit po natin ang weather forecast ng Pag-asa. Ngayong Linggo ay babalik ang monsoon. Pero siguro naman, ano, hindi naman kasing tindi naman ng mga nagdaan. Ano. Alam mo ba, na nung nagdaan pala, Miss Jessa, ang bumagsak na ulan daw sa atin, eh, ibinuhos yung pang isang buwan at kalahating ulan. Ay, kaya pala namang nagkagayon,
5: eh,
4: ano?
5: Hindi ko nga, wala nga akong tigil eh.
4: Oo, galit na galit, ano?
5: Eh, nabati nga akong araw ngayon.
4: Ano sabi?
5: Madilim na.
4: Anong sabi sa'yo? Nung...

0: tama din ako magdala ng payong.
1: So pag igadidi, siyempre magkasukob na kayong ganyan, nagkakatingin na, di ba?
0: Grabe naman. Marami din kasi ang friends nung high school, so yeah.
1: Pero wala ka pang experience na yung dahil na nakasukob tas
0: nako nakapulupot sa akin ng kaibigan.
1: Anong nakapulupot?
0: Babae, na kaibigan.
1: Ah, babae nakayakap sa iyo.
0: Nakapulupot po yun.
1: Sino sa inyo nagpapagkamalang tomboy?
0: Hindi, pareho kayong girly.
1: Pareho kayong girl.
0: Clingy
1: pero,
0: lang siya, clingy.
1: Clingy. Pero wala ka pang guy na namimit na clingy?
0: Meron ako. Kaibigan lang din.
1: Nakapulupot din?
0: Hindi naman po. Ha? Mas malala yung ano, isa.
1: Mas malala yung isang girl?
0: Yes.
1: Pero ayaw mo ba ng guy na clingy?
0: Ay, wag naman po masyadong like every time na lang nakapulupot sa iyo. Paano
1: lang? Ano lang ang kailan lang dapat pumulupot? As in pumulupot talaga, grabe parang ano naman 'yo.
0: Sa private, ayoko sa PDA naman sa public.
1: Ah, ayaw mo ng PDA.
0: Ayaw PDA.
1: Pero sa private okay lang.
0: Yes po, pag private okay lang.
1: Okay. So dahil diyan, ay dapat magdadala po kayo ng payong. Dahil ang sinasabi nga po ng PAGASA tulad nga inulat kanina eh mukhang babalik po yung monsoon rains, no? Pero of course ang expectation naman po eh hindi naman ganun ka lala tulad ng last week. Kaya ibig sabihin po tuwan-tuwa naman po yung ibang mga farmers pag ganitong maulan kasi pwede silang magtanim, ha? Kaya yung susunod na kwento ni Miss Jessa ay tungkol sa gulayan. Go ahead, Miss Jessa.
0: Isinusulong ayon ni Senator Francis Pangilinan ang isang panukalang batas na layuning palakasin ang food security at makatulong sa paglaban sa gutom, stunting at malnutrition sa Batangas.
1: Ano yung stunting?
0: Yung parang nag-grow sila ng yung bata, iba yung way ng...
1: Ano sa Tagalog ang stunting?
0: Nag-stunting.
1: Pagkabansot. Parang ako daw, maginoo daw ako pero medyo bansot. Yun.
0: Paano pang bansot?
1: Maliit. Pandak. Nung araw,
0: kulang po sa food pag ganun, pag pandak.
1: Oh, alam mo nung araw, nung nasa sa Pasay pa ako noon, sa Manila, di ba? Nakikikain ako sa kaklase ko, kay Elena Saturnino. Si Elena ngayon, nasa Madrid, Spain. Oo, doon na sila nag-migrate. Pero nung araw, walang biro, mula grade 1 hanggang grade 4, ang pabaon sa akin ng lola ko, si nanay pa rin, ang pabaon niya sa akin ay kwan. Akalain mo, Papa P, nasa Maynila ako, nasa Pasay. Ang pabaon sa akin, 20 pesos. Oo. Tapos, bagay, 1975. Ito ba sinabi? Anyway, 1975 yung edad. Nahalata tuloy na 18 years old na ako. 1975, yun ang baon ko, 20 pesos. Tapos, nakakatuwa pa noon, mga unang linggo ko sa Pasay, nakabayong ako. Alam mo yung bayong? Bayong, tapos natin. Bayong ang lalagyan ko ng damit ko. Grabe, kaya kilalang kilala ako sa Pasay. Ayan ako, yan yung taga Batangas na nakabayong. Pero mga first 3 months lang yun. Tapos after nun, binili naman ako ng bag. Oh, pero ang baon ko nun 20 pesos, linggo-linggo. Kaya, Miyerkules pa lang, wala na akong pera. Alam na yun ni Elena sa Tornino. Kaya, yung kanyang mami ni Elena, alam niya na, dalawa yan ha, para tig-isa kayo nung kaklase mo, si Ronel. So yun, simula grade 1 hanggang grade 4, pakain ako ni Elena sa Torino. Pero naging pandak pa din. Okay, tuloy.
0: Tinatawag nga po itong gulayan sa Barangay at Paaralan Act o Senate Bill No. 2380 na inihain ni Pangilinan
1: Senate
0: noong Agosto.
1: Senate Bill number?
0: 2380. Sa ilalim ng proposed bill na is gawing permanenteng government program ang gulayan sa barangay at paaralan, kung saan ang mga magkakapitbahay ay maaaring magtulungan sa pagtatanim ng prutas at vegetables sa community at school gardens. Ayon kay Pangilinan, walang learner o residente ang dapat magutom kung may pagkakataon naman ang komunidad na magtanim at makapag-produce ng nutritious food. Batay sa 2023 report ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute, nasa 31.4% ng Filipino household ang nakakaranas ng moderate hanggang severe food insecurity. Sinabi rin ng senador na kapag naisabata sa panukala, mas mapapalakas ang bayanihan dahil mismo mga magkakapitbahay ang magtatanim at mag-aalaga ng community gardens at paghahatian ng mga anihing gulay at prutas. Sa ngayon, ginagawa ng school-based gardening programs sa maraming paaralan pero ayon kay Pangilinan, kailangan itong ma-institutionalize. Ibig sabihin, hindi dapat nakadepende lamang sa administrative orders ang programa para masiguradong tuloy-tuloy at consistent ang

0: implementation nito. Yan. Kung maisa sa batas, layunin ng programa na hindi lamang magtanim ng gulay, kundi magkaroon ng mas matatag na food supply, mas healthy na communities, at mas aktibong bayanihan sa mga barangay at paaralan. Yan. Mula sa simple yung pagtatanim, maaring maging malaking hakbang ito para labanan ng gutom at malnutrition sa bansa.
1: Yun, ang tanong, Miss Jessa, mahilig ka ba sa gulay?
0: Kung wala na mahain eh, magagulay.
1: Bayan, grabe naman to. Hindi ka nga mahilig sa gulay?
0: Nung bata po kasi pinilit ako. Nung pinilit ako nun eh. Pero mas maganda nga na may gulayan. May gulayan kasi kami nung sa pulo eh.
1: Anong mga gulay nyo sa pulo?
0: Malunggay ang
1: unang. Ano ba, pulo o pulo?
0: Pulo.
1: Pulo, as in po, as in pulo.
0: Iyo po, pulo.
1: May gulayan kayo sa pulo. Anong mga tanim ninyo nung araw?
0: Doon lang kami sa may Bakuran, maliit lang yung space namin. Ano siya, malunggay. Kapag tanda ko na, nasik mo, pitas ako na eh. Ano pa bang gulay yun? May kamatis din, snay, talong din. Yung silid, yung mga natatapon mo yung mga buto. Mas hindi lang natutubo ka na.
1: Kaya maganda yung ganun eh. Maganda yung sa halip ng mga, okay din naman yung mga ornamental plants. So yung mga plantitos at plantitas. Pero sana magandang itanim po ninyo sa inyong mga bakuran o sa inyong mga open space ay yung mga, kung hindi medicinal plants, ay yung pong mga gulay na pwedeng pakinabangan natin. Kasi mahal na rin ang gulay ha, in fairness ha. At saka baka ngayon ang lahat ng bagay yata ay kinikilo. Ha? Bibili ka ng abukado, bibili ka ng langka, ng saging, lahat na kinikilo o kaya tinitimbang. Oo. Eh, iba pag tinanong mo si Dennis Reyes pagka ganyan. Pagka daw babae ay nagtitinda, eh, mahal ang gulay. Pero pag lalaki daw nagtitinda, mura lang ang gulay. Totoo ba yun?
0: Bakit?
1: Ewan ko kung bakit ganun.
0: Eh, di ba dapat mas mura pag babae kasi lalaki siya?
1: Ano na, dapat mas mura ang
0: babae kasi lalaki siya. Di ba gano'n minsan, Nick? Binabase nila sa itsura.
1: Sabi mo nung araw, pinilit kang kumain ng gulay.
0: Opo.
1: Paano kung pinilit na paano?
0: Eh, matapang po kasi eh, wala kang magagawa mo. Eh, mamamalo. Ganun. Strict po kasi siya.
1: Oo, pareho pala tayo. Ako kami nung nasa school, nakadorm kasi kami eh. Eh, yung aming isang house mother, kainin mo yan. Kung hindi, isasaksak ko sa tenga mo. Ganun yeah, sabi.
0: Ganun eh, naku. Nakatakot.
1: Eh, paano pagka ganun, ano? Yung, sa bagay talagang hindi maganda yung hinog sa pilit, ano? Ngayong lumaki ka, ngayong naging, hindi, mali. Ngayong tumangkad ka, yan. Mas accurate yata yun. Ba't nawala bang hilig mo sa gulay o kumakain ka pa rin ng gulay?
0: Kumakain naman po, pero pili lang. Yung ayoko nung, ano yung tawag doon, yung mapait na gulay.
1: Ang palaya.
0: Tsaka yung laging ninangat nga, tapos wala naman lasa.
1: Ninangat nga, tapos walang lasa. Ano yun? Ano yung ninangat nga?
0: Repolyo ba yun? Kasi ayoko nung matigas, so ninangat nga.
1: Ayaw mo ng chop suey?
0: Ayaw, hindi pa ako nakain chop suey. Pero nga nakain ko po siya kapag kumakain ng chicken, tapos matabang.
1: Ayaw mo ng lumpiang hubad?
0: Sakto lang. Kalahati lang nakakain ka, hindi ka naubos. Laki eh.
1: Oo. Pero ako, mas gusto ko yung lumpiang hubad kaysa lumpiang may balot. Dahil sa doon, nalalasahan mo yung kamote, singkamas. Diba
0: yung masarap po siya pag may potato.
1: Patatas. Diba? Oo. So, pagtatanungin ka ngayon ng isang bagong ina, mga newly mothers, pang ganyan, ano ang pinakamagandang paraan parang iyong anak ay mahilig o mahirati o masanay na kumain ng gulay?
0: Siguro pag ano, para matipid din 'di ba pag gulay. Tapos mayroon kang garden. Haluan ko na lang siya ng konting karne kasi healthy din naman 'yan eh. Haluan na lang para magustuhan niya.
1: Ganon.
0: Opo.
1: Oo.
0: Yung kinakain ko rin naman 'yan siguro magugustuhan niya din.
1: Oo, kasi alam mo pag ang magulang ay sabi lang ng sabi sa anak na kumain ka ng gulay, kumain ka ng gulay, pero siya mismo hindi kumakain ng gulay, medyo may problema tayo doon, 'di ba? So kailangan ang magbibigay ng ehemplo ay yung kuwan, yung mga magulang. At saka nung araw masisipag ang mga ina. 'Di ba? Tulad ng tulad nung nag-alaga sa akin, kung nung araw kasi ako 4 taon hanggang 6 taon may yaya ako. Oo, hindi naman rich kid pero nasanay kami na may yaya. Oo. So ang ginagawa ng yaya namin si Manang Flora, dinudurog ba yung gulay, parang minamash niya yung gulay At yun ang pinapakain sa amin. So, kalabasa, papaya, o minsan saging, ang ulam sa kanin, saging, ganyan. Basta laging may gulay. Kaya ngayon, nung lumaki ako, gusto ko naman ng gulay. Masarap yung gulay. Oh. And pag ito natuloy, yung panukalang batas ni Senator Pangilinan, tama-tama kasi mahal po ngayon ang mga bagay-bagay. At ang sabi ay pahirap daw ng pahirap ang buhay. Pero kung tayo po ay marunong magtanim sa ating bakuran, marunong, actually kahit hindi sa bakuran, Miss Jessa, yung tinatawag nila ngayon, yung urban gardening, malaking bagay din yon. Datanim ka sa paso, di ba? O kaya sa mga bote-bote ng soft drinks, mga palangga ng sira, pwedeng gamitin yon na taniman ng lalot mga gulay-gulay naman, mga medicinal plants. Tumutubo yon sa mga ganong spasyo. Kaya napakaganda at napapanahon nitong panukalang batas na ito. At sana nga ay seryosohin ng ating mga barangay cap. Ito, total, ang daming four-piece, di ba? Yung mga miyembro ng pangtawid, ano nga yung four-piece? Pantawid ng Pamilyang Pilipino Program. Oo. Ang dami-dami ho niya, mga pinagwawalis lang naman ninyo eh. Yung mga nagwawalis naman na ibang four-piece, mas marami pa yung marites kesa walis. Ha? Eh kung pagtatanimin po nyo ng gulay, aba sa ilang linggo, meron na silang mapapala, di ba? So, we maximize yung resources sa paligid. At itong panukalang batas po ng mga ganito ay masarap pag-usapan, masarap tingnan, kasi ito konkreto ang beneficyo sa atin. Eh yung halimbawang sinabing minimum wage, hindi mo agad mararamdaman yun. Pero itong gulay, pag tumubo, pwedeng pitasin ni nanay o ni tatay, iluluto, pagkain, ramdam natin maganda yung kinahinatnan ng hirap ng ating mga magulang. Kaya ituloy-tuloy po natin itong ganitong mga proyekto, magandang inisyatibo, at makakatulong pa tayo sa ekonomiya ng ating pamilya at ng ating barangay. Anong oras na natin, Miss Jessa?
0: 7:46
1: ng umaga. Kami po ay magbabalik. Ito po si DJ Ronnie kasama si Miss
0: Jessa.
1: Kayo po ay nasa GV 99.9. Your good vibes.